0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro da fatan an tashi lafiya daga nan DW Hausa kun kamo mu ne a shafin mu na internet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da kuma stashoshin FM a wasu kasashen nahiyar Africa. Ashirin namu na safiyar talata za ku ji cewa kungiyar kasuwanci ta Najeriya ta bijiro da sabbin hanyoyin cinikayya a ciki da wajen kasar. A jamhuriyar Niger kuwa mata ne suka yi Allah wadai da cin zarafi ta kafafen sada zumunta. Idan muka je Ghana akalla likitocin kasar 17 ne suka kamu da larurar kwakwalwa. Akwai karin wasu rahotannin kan batutuwa daban-daban. Amma bari in fara da yadda duniyar tamu ta tashi tukuna. Salihu Adamu Usman shine sunana.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta budewa wani jirgin dakon mai wuta a mashigar Hormuz. Amurka ta shafe dare na 10 a jerin lugudan wuta kan biranen Iran. Matasan kungiyar Cockroach sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga a India. Iran ta kai hari kan wani jirgin dakon danyen mai a mashigar ruwan Hormuz da sanyin safiyar Talata, lamarin da ya tilastawa ma'aikatan jirgin tserewa nan take. Wannan na zuwa ne yayin da Amurka ta sake kai wani sabon jerin hare-hare ta sama kan Iran a rikicin da ke da nasaba da iko kan wannan muhimmin yankin. Har yanzu hare-haren Amurka ba su tilastawa Tehran sassauta matsayinta kan mashigar Hormuz ba, wacce kusan kashi 1 cikin 5 na danyen mai da iskar gas na duniya ke bi ta can a lokacin zaman lafiya. Ministan harkokin cikin gida na Iran ya kai ziyara Pakistan, kasar da ke taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani a rikicin. Sai dai har yanzu ba a san ko za a cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen yaƙi ba ko kuma a'a. Amurka ta shafe dare tana lugudan wuta kan Iran a wani dare da ya kasance na 10 a jere, yayin da bangarorin biyu ke fafatawa domin samun iko kan mashigar ruwan Hormuz. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin daukar fansa kan mutuwar sojojin kasar uku a baya-bayan nan a rikicin. Rundunar sojin Amurka ta ce farmakin nata ya fada kan cibiyoyin sojin ruwa da na kasa da kuma wuraren harba makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka na Iran. Hedkwatar rundunar tsaron Amurka CENTCOM ta ce manufar harin ita ce raunana karfin Iran na ci gaba da kai hare-hare kan jiragen kasuwanci da ke wucewa ta mashigar Hormuz, wadda take ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa a duniya. CENTCOM ta kuma bayyana cewa duk da rikicin da ake fama da shi, jiragen kasuwanci na ci gaba da zirga-zirga ta mashigar ruwan, ikirarin da Iran ta musanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kakaba harajin kashi 50 cikin 100 kan wasu kayayyaki da ake shigarwa kasar daga Canada. Matakin ya zo ne a matsayin martani ga abinda gwamnatin Amurka ta bayyana a matsayin nuna wariya ga motoci da barasa da kayayyakin madara da ake samarwa a Amurka. Yayin da yake kakaba harajin, Trump ya yi amfani da sashe na 338 na dokar haraji ta 1930, wadda ta baiwa shugaban kasa ikon sanya haraji har zuwa kashi 50 sun cikin 100 kan kasashen da ake zargi suna nuna wariya ga kayayyakin Amurka. Wannan ne karo na farko da aka sanya ko kuma aka yi amfani da irin wannan doka cikin kusan shekara 100 da aka kafa ta. Sabbin haraje-harajen waɗanda za su fara aiki cikin kwanaki 30 za su kuma shafi kayan marmari da ake sarrafawa daga Canada. To su kuma waɗannan labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Ana sa ran 'yan majalisar dokokin Faransa za su amince da wani kuduri a yau Talata da zai haramta wa yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da kafafen sada zumunta. Idan hakan ta tabbata, Faransa za ta kasance ƙasa ta farko a cikin tarayyar Turai da ta ɗauki irin wannan mataki. 'Yan majalisun dattawa da wakilai sun cimma matsaya kan kudurin ne a ranar Litinin, lamarin da ya share fagen kada ƙuri'ar amincewa ta ƙarshe. Ana sa ran kudurin zai tsallaka taron dukkan, wato zai tsallaka tarko dukkan jam'iyyun adawa a majalisar tare da kasancewa doka. Ministan harkokin fasahar zamani ta Faransa Anne Le Hanef ta wallafa a shafinta na X cewa Faransa za ta zama ƙasa ta farko a Turai da za ta ƙayyade shekarun amfani da kafafen internet domin kare yara. kungiyar matasan India da ke jagorantar zanga-zanga da ake kira Cockroach Movement ta sanar cewa za ta ci gaba da gudanar da zanga-zangar neman ministan ilimin kasar yayi murabus wannan na zuwa ne kwana guda bayan wata zanga-zanga da ta tada hatsaniya ta kuma hargitsa wato tsakiyar birnin Delhi inda mutane da dama daga cikin masu zanga-zanga da jami'an yan sanda suka jikkata duban masu zanga-zanga daga Delhi da sauran birane sun taru a ranar Litinin domin yin tattaki zuwa majalisar dokokin kasar sun shiga wannan zanga-zangar ce wacce ta fara kamar da wasu a kafafan sada zumunta amma daga baya ta rikide zuwa babban al'amari makasudin zanga-zangar ita ce neman ministan ilimi Dharmendra Pradhan yayi murabus saboda satar takardun jarrabawa da ta shafi fiye da dalibai miliyan 2 a watan Mayu. To ma sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan DW Hausa.
0: DW harkokin yau.
1: To a rahotannin namu za ku ji ana ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar hadarin kwale-kwale a yanayin da ko kuma a yayin da damuna ke ƙara nisa a Najeriya. Kasashe masu arzikin man fetur sun fara tunanin bijiro da mafita kan kaucewa rikicin mashigar Hormuz. To sai dai za mu fara shirin ne daga batun neman tarauda CC a Najeriya. Kungiyar ƴan kasuwar Najeriya ta kammala wani taro da ta yi a birnin Lagos na ƙasar inda aka samu musayar ra'ayoyi kan yadda Najeriya za ta ci gaba da harkar hada-hada a ciki da wajen ƙasar. Wannan kuwa ya kasance yayin da shugaban babban bankin Najeriya ke cewa gwamnati ta shirya domin dakatar da ba da duk wani tallafi ga kungiyar masu masana'antun ƙasar. Ga Mansur Bala Bello da rahotonsa daga birnin Ikko.
2: Shi dai taron da aka gudanar cikeke da masana da kungiyoyin cinikayya a ƙasar ta Najeriya inda aka dauki dogon lokaci ana muhawara ta inda za a fidda matsaya da fannin tattalin arziki zai bunƙasa. Gwamna Kodoso ya tabbatar da cewa yin garan bawul ga fannin tattalin arzikin ƙasa mataki ne da zai haifar da fanni mai inganci a nan gaba.
3: The reforms we have undertaken.
2: Yana cewa sauye-sauye ta fannin tattalin arziki a Najeriya da ake dauka yunkuri ne na cimma manufar inganta rayuwar ƴan ƙasa da duk da cewa cikeke da kalubale inda dole ne a rungumi wannan don cimma manufa daya. To sai dai a cewar Alhaji Kasim Garba Kurfi, shugaban gungun kamfani na APT Ventures a Lagos, matakai na sauyi ta fannin tattalin arziki a Najeriya na fitar da alheri tun kawo yanzu.
4: Tun daga watan Oktoba na bara zuwa yanzu muna watan July wajen wata goma kenan dala kasa take naira na sama. Sannan kuma dalar mu wadda take a banki yanzu ta daga da duka bata wuce biliyan 5-10 yanzu maganan nan da ake ana magana sama da biliyan 51 saboda haka ba mu da wani rauni na cewa ga muna buƙatar dala ko da za a sau waje kuma muna ganin wannan in aka bi wannan mataki ne wanda zai daidaita al'amura sai dai kuma har yanzu in ka dibi yadda al'amura suke tafiya kasan nan akwai abubuwan da ake son gwamnatin tarayya ta sa hannu.
2: Shi kuwa Alhaji Shu'aib Idris MNI masani ta fannin tattalin arziki ga abin da yake cewa a dangane da batu na ba da tallafi ga masana'antu a Najeriya.
5: Ina ita babban bankin Najeriya ina karfin shiga ta ce tana ba da bashi. Ai farko ma tukun ba haƙƙinta bane kuma ba ta da isasshen ilimin da za ta kula da irin wa'innan kwastamomi ta ce har tana hurɗa da su. Wannan mataki ya daɗe da ya kamata a ɗauke shi kuma har in ana son a bada tallafin na bashi mai rangwame to a bada bashin nan ta irin wa'innan bankuna da gwamnatin tarayya take da su.
2: Bincike dai ya tabbatar da cewa matakin da gwamnati ke ɗauka a nan gaba kaɗan musamman ta fannin tattalin arziki zai bunƙasa ba da wani ɓata lokaci ba. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
1: To daga Lagos din bari mu nufi Jigawa inda ake ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar hadarin kwale-kwale a yayin da damuna ke ƙara nisa. Hadarin na baya-bayan nan shine wanda ya auku a garin Malamawa dake karamar hukumar Ringim ta jihar Jigawa. Akan wannan ne Khadija Ahmad Rufai ta tuntubi wani jami'i a kungiyar agaji ta Red Cross a Nigeria wato Comrade Muhammad Deba inda ya fara bayani kan dalilan dake haddasa irin waɗannan haduran.
6: Mutane akwai dan jahilin cewa suna amfani da al'ada mu mun saba kaza ba sai mun yi kaza ba ba sai mun sa safety guard ba kuma sai ga an loda al'umma fiye da kima a cikin kwale-kwalen. Na biyu kuma akwai wannan issue na dorin ruwan nan shi ma barazana ne.
7: Okay, yana kaiwa mutane hari ne?
6: Eh sosai ma domin last akwai wanda ya kashe wanda driver kwale-kwale ne.
7: An taba daukan wani mataki akan shi dorin ruwan?
6: Eh kin san tsari na mutane masu kula da dabbobi da sauransu ba a kashe su da sauransu amma dai akwai matakan da ake suna yin dan mutum-mutumi ana dan kada masa abu domin su ba sa son kahara.
7: A bara an dauki wasu matakai da aka ce za su taimaka wajen daƙile kifewar kwale-kwale. A ganinka me yasa har yanzu matsalar ke ci gaba da faruwa? Shin ana aiwatar da waɗannan ka'idoji yadda ya kamata kuwa?
6: Gaskiya mutane mu ba sa bi. Muna da ma'aikata da suke aiki a kananan hukumomi mutanen kamar irin agricultural extension workers to za yi engaging nasu ko in yaso gwamnati ta samu su wani incentive suna fadakarwa al'umma to gaskiyar maganan kananan hukumomi ko wannan babu wannan kulawan.
7: Waɗannan muhimman matakan kariya ne ya kamata masu tuka kwale-kwalen da su kansu fasinjojin ya kamata su bi kafin fara kowace tafiya a cikin ruwan.
6: Na farko akwai life jacket wanda duk passenger zai shiga in ba zai saka ba ya kamar su ce ba za mu dauke ka ba da kuma yawan overload a cikin wannan kwale-kwalen ana fadakarwa akai akai.
7: To wace rawa yanayin sauyin yanayi kake ganin yana takawa?
6: Akwai wuraren da ruwa baya zuwa yanzu sauyin yanayi ya sa ruwa yana isa wannan gun waɗansu kuma wuraren kuma yashi ne yake cikawa.
7: To a ganin ka waɗannan matakai na gaggawa ya kamata gwamnati, hukumomin kula da harkokin ruwa da kuma al'ummomin da ke zaune a bakin ruwa su ɗauka domin rage kifewar wannan haɗuran kwale-kwalen da ake samu.
6: Saboda damunan ya riga ya shigo inda bakin dam ko yanzu kusan ƙasa ya fara cikewa a yi ƙoƙari a yashe shi har ila yau a sake faɗakarwa al'umma mazauna wannan bakin ruwan a ƙara wa mutane ilimin cewa to gashi. Kuma idan in ruwa ya zo su lura cikewan yashin direbobin kwale-kwale su ringa lura da yanayin gunsu akai-akai domin gaskiya magana shine mutane suna son tunatarwa akai-akai.
7: Kana ganin kaman saka kaman jami'an tsaro a bakin ruwan shi ma zai taimaka watakila wanda za su daga kula da yanayin shigar da mutane suke da makawa?
6: Sosai ma akwai wani hukumar da ake kiransu Forest Guard su ma za su iya taimakawa da jami'an tsaro lallai zai taka rawa sosai ma kuwa.
1: Comrade Muhammad Deba jami'i a kungiyar agaji ta Red Cross a Nigeria kenan. To bari mu nufi jamhuriyar Niger. Matsalar cin zarafin mata da 'yan mata ta hanyar kafafen sada zumunta na ci gaba da zama babban kalubale a kasar. Domin wayar da kan al'umma da kuma karfafa yaki da wannan matsalar kungiyar APAC Niger na gudanar da gangamin wayar da kai a birane da ma yankunan karkara. Wakilin mu Salisu Kaka ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Maradi.
8: Cin zarafin mata da 'yan mata da ke da alaka da bambance-bambancen jinsi na ci gaba da zama wata babbar matsala a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Niger da ma sauran kasashe na duniya. A baya-bayan nan kuma kafafen sada zumunta sun ƙara zama wata sabuwar hanyar da ake amfani da ita wurin cin mutunci, zagi, barazana da kuma yaɗa hotuna ko kuma bayanan sirri na mutane ba tare da izininsu ba don cin zarafinsu. Don tunkarar wannan matsalar da sauran matsaloli masu alaƙa da cin zarafi, ƙungiyar APAC Niger, wato ƙungiyar mata ƙwararru 'yan jarida ta Afirka, ta ƙaddamar da wani gagarumin kamfe na wayar da kan al'umma na Maradi da ma na ƙasa baki ɗaya domin karfafa yaki da duk wani nau'i na cin zarafi malama ko suka yi Balkisa ita ce shugabar kungiyar reshen jihar Maradi
9: a matsayin ta na kungiyar yanjaridu ta mata muna da alhakin wayar da kan yada sahihan bayanai da kuma tallafawa kokarin da ake yi na kare haƙin mata da yara saboda mun yi imani cewa kafofin yada labarai yana da muhimmiyar rawa wajen hana cin zarafi da karfafa waɗanda suka tsira su nemi taimako.
8: Rashin fahimtar ma'anar cin zarafi bisa bambancin jinsi na daga cikin abubuwan da ke mai da hannu a gogo baya akan yaƙi da matsalar yadda ya kamata. Rashida Shebu wata ƙwararra ce kan yaƙi da cin zarafi a ƙungiyar Red Niger.
10: Shi cin zarafi abu ne wanda duk in an ma mutum shi ba tare da san ran shi ba, wanda zai iya ma mutum illa a bisa lahi.

0: kasashen Iraki da Jordan da Kuwait da Saudi Arabia da kuma Turkiya. Da yake tsokace kan turka-turkar da ke wakana a yankin Gulf mai arzikin man fetur, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Free University ta birnin Brussels na ƙasar Belgium, Guntram Wolf, ya ce duk da tsawon watannin da Iran ta kwashe tana shan lugudan wutar bama-bamai na ƙawancen Amurka da Isra'ila, har yanzu abin bai kai ga kassara ƙarfinta na mallake ikon kula da mashigin Hormuz ba, bayan toshe jigilar albarkatun man da ake gudanarwa a wannan ziri. Kusan kwanaki 10 kenan da hadarar dakon tankunan man ta tsaya cek a mashigin, sanadiyar hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa ƙasashen Bahrain da Kuwait da kuma Jordan. A gefe guda kuma Amurka na ci gaba da farwa Iran ɗin domin sare mata fika-fiki, tare da soke alfarmar da ta yi mata ta janye takunkumin sayar da man fetur bayan cimma yarjejeniyar dakatar da yakin a watan Yunin da ya gabata. Kodayake Iran ɗin ta samu maƙudan kuɗaɗe na cinikin man a kwanan nan bayan janye takunkumin kafin wargajewar yarjejeniyar tsagaita wutar a koma gidan jiya. Gabanin barkewar wannan yaƙi na Gabas ta Tsakiya, a kowace rana 'yan kasuwa kan yi sufurin gangar mai miliyan 20 a mashigin Hormuz, wanda lokaci guda da fara yaƙin ma'aunin ya faɗi zuwa ganga miliyan 14,600, in ji hukumar tattara bayanan hadadar makamashi ta Amurka EIA. Masana sun yi gargaɗin cewa matuƙar hararen Amurka suka ci gaba, hakan ba zai haifar da alheri ga fannin tattalin arzikin duniya ba, domin Iran ɗin za ta waiwaya kan cibiyoyin makamashin makwabtanta domin wargaza su, da suka haɗa da matatun man fetur da gas da bututai da tashoshin ruwa, lamarin da ka iya jefa yankinsu cikin mummunan yanayi na ƙangin rayuwa. Cibiyar kula da hadadar jiragen ruwa ta ƙasar Girka Mareks na cikin masu yin wannan jan hankali, tana mai ƙarin hasken cewa saƙon da Iran ke aiki wa duniya a fili yake ƙarara, wanda take nufin ko dai a bar kowace ƙasa ta Gulf ta yi cinikayyarta bisa doron gaskiya da adalci, ko kuma a yi mutuwar kasko kowa ya rasa, wato dai kowace ƙasa ta tashi a tutar babu, tunda ita ma an dakile ci gabanta.
1: To a gaida Muhammad Abdulkarim Muhammad, kuma kyan alkawari cikawa, bari mu koma jamhuriyar Niger, saboda matasan kasar da suka rungumi haƙar zinare ta barauniyar hanya a matsayin hanyar neman kuɗi sun ce sun koyi darussa da dama daga hadarin wannan al'ada da ta zama ruwan dare ga matsayin, wato ma ba ma Niger kadai ba, da ma sauran yankin Sahel. Gabanin shirinmu na darasin rayuwa, wakilinmu na da magaran larwana Malam Hami ya aiko mana da wannan rahoton a matsayin shimfiɗa.
2: Tun bayan da matsalar rashin aikin yi ta fara tilasta matasa zuwa cirani a ƙasashen ƙetare don samun canjin rayuwa, wasu daga cikin matasan majiya ƙarfi na mai da hankulansu ga aikin haƙar zinare ba tare da tunanin irin haɗarin da ke tattare da hakan ba, inda ko bayan guba da ƙurar da ake shaƙa akwai haɗurra masu tarin yawa, lamarin da ya sa Abdusalam Mutari bayyana irin darussan da ya ɗauka game da haƙar zinaren.
3: Can ba su ɗauki ɗan adam wani abu ba, ya kai ka kilo 500 a daji, sai kai wata huɗu ka tako bagari mu kawo daga mutum ya zahutar ga hece shi kun jige ga na kwancin ya kai na wata uku a daji, wanda ban san lokacin da rana take wata haɗawa ba sani kamar yanzu suka dauke ka aiki masu gida a gaban ku zuwa hudu a kashe kuma ku ci gaba da aiki, baka izinin da zaka shi baka aiki ne sun daga dajin wannan dole ka shiga rijiya baka yin baka baki irin ni ban dawo hayi ci na halin su ai da kakali ne ka san kawai an shawuya.
2: Ko baya ga cin zarafi da wahalhalun da ake fuskanta waɗanda ke zaman babban darasi ga matasa masu haƙar zinare, ga Sufyan Mamman da ya mayar da aikin haƙar zinare tamkar sana'ar yau da kullum, matsalolin da ake cin karo da su akan hanyar dawowa gida su ma darasi ne na rayuwa a gare shi, ganin irin yadda yake kashe kuɗi ba tare da tunanin irin wahalhalun da ya sha a wajen budar su ba.
4: Hanya dawowa ma nan gida ribobuwan nan an kuka taho cikin saharan nan wallahi suna tare mutane, abinda ka ruko na hanya na mota shi suka same ku shine suke amshe muku kan wata sulula haka ko wani mantar inka da kuɗin mota wanda ka rike na guzulni kan hanya cikin sahara hallo suna karbe mutane motoci. Yanzu a wannan sawar da nayi abinda Allah ya sa na samu, in ka ji irin yanayin kashe sun da nayi kai ma kanka kai ba ma je kai tunanin wai irin wannan wahalar da na sha na samu su bana tunanin da ma irin kisan da nake musu abin ya rike wani mamaki.
2: To wani darasi ka ɗauka yanzu?
4: Gaskiya yanzu na koyi karatun ta yanzu irin wannan kashe kuɗin yanzu gaskiya sai a hankali kawai sai a rika lallaba ana juya su kaɗan kaɗan.
2: Matsalolin da ake ganin sun fi bakin budu yawa da masu haƙar zinaren ke fuskanta. To kowane darasi Hassan Shebu ɗaya daga cikin matasan da ke haƙar zinare ya rike a kai kawon da yake zuwa haƙar zinare.
5: Wanga tahowa ma da muka yi mun binne mutum guda wanda rijiya ta yanke mishi a wancan zuwan noma na harko, shi ma akwai mutum guda wanda shi na wanki gawar shi ma rijiya ce ta hada mishi. Gaskiya na dau darasi sosai, kawai sai da in ce Allah Ubangiji wannan guri ya mana tsakani ba mu watan mu koma, saboda akwai sai da rai, akwai wasa da rayuwa, akwai wasa da lahiyar ka kanka. Wani lokaci ruwa na iya yanke muku, mai gidanku bai zo ba, sai ya dauki sati biyu wata bai kawo muku ruwa, wallahi na daura rasi sosai.
2: Sannan a hankali dai matsalolin da matasa masu haƙar zinare ke fuskanta na ci gaba da fitowa fili a bainar jama'a. Sabanin shekarun baya da ake bayyana irin alheran da matasan ke samu kadai. Larwana Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram, Jamhuriyar Niger.
1: To an gaida Larwana, kuma ƙarshen rahotannin namu kenan na wannan safiyar, sai dai kafin mu sallama. Wasu daga cikin manyan labaranmu na wannan safiyar sun hada da Iran ta budewa wani jirgin wato da kuma mai wuta a mashigar Hormuz, sannan ita kuwa Amurka ta shafe dare na goma a jerin luguden wuta da take yi kan biranen Iran din. Amadadin wanda ya tsara shirin Zaharuddin Umar Dutsen Kura, Salihu Adamu Usman ke cewa muni lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Man sauraro barkamu da kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa shugaban majalisar tarayya ta Najeriya Right Honorable Tajuddin Abbas ya maida martani akan kallon da ake yi wa 'yan majalisa ta goma a matsayin 'yan amshin shata saboda yadda suke hanzarin amincewa da duk wata bukata da shugaban Najeriya ya aika musu. An kaddamar da shirin yin rajistar yara 'yan kasa da shekara 5 ga tsarin inshorar lafiya a gaya ta Jamhuriyar Niger. Kasashen da ke makwabtaka da DR Congo mai fama da cutar Ebola sun fara karfafa binciken sa ido kan cututtuka akan iyaka da kuma daukar matakan gaggawa don hana yaduwar cutar mai saurin kisa. Wannan da ma wasu rahotannin ne za su zo maku, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
0: DW labaran duniya.
2: Wakilan Iran sun fara ganawa da masu shiga tsakani a Pakistan don sulhun ta yakin da kasar ke gwabzawa da Amurka. Mutane goma sun mutu a India sanadiyar tashin wuta da iskar gas ta haddasa a wajen aikin madatsar ruwa. Majalisar Dinkin Duniya na fargabar mutuwar 'yanci rani kusan 150 a gabar ruwan Mauritania. Wakilan Iran sun fara ganawa da masu shiga tsakani a kasar Pakistan yau Talata. A gogarin sake lalubo hanyoyin kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wutar yakin da ke wakana tsakanin Iran da Amurka, wanda ya kara zafi a 'yan kwanakin nan. Pakistan ce ta karfafa a gwiwar sake wannan zaman ganawa tsakanin kasashen biyu bisa turbar diplomasiya, inda ministan harkokin cikin gida na Iran Iskandar Momeni ya sauka Islamabad da babban birnin kasar tare da samun tarba daga babban hafsan sojin ta Field Marshal Asim Munirko. Kuma nan gaba wannan Talata zai gana da Firaministan kasar Shehbaz Sharif. Ko da yake babu wani ƙarin haske kan sharuɗan da za a gindaya a yayin wannan tattaunawar sulhu don tsayar da yakin, a wannan Talata Iran ta kai hari kan jirgin takun tankar mai a mashigin Hormuz, wanda ya tilasta ma'aikatansa tserewa su bar shi, yayin da Amurka ta shiga rana ta goma ta barin wuta akan Iran ta sararin samaniya. Ko a ranar Litinin an jiyo shugaban Amurka Donald Trump na alwashin tsananta munanan hare-hare kan Iran domin ɗanɗana kuɗarta sakamakon kashe sojojin Amurka da ta yi a ƙasashen Jordan da Iraq kwanan nan. Hukumomi a India sun tabbatar da mutuwar mutane 10, wasu 17 kuma suka ɓatan dabo, sanadiyar tashin wuta da ake zaton iskar gas ce ta haddasa a wajen ginin madatsar ruwa da tashar lantarki a jihar Sikkim mai tsaunukan Himalaya da ke arewa maso gabashin kasar wadda ke da iyaka da China. Wata jami'ar gwamnatin kasar mai suna Anupama Tamling ta shaida manema labarai cewa wutar ta tarwatsa bututun da suke madatsar ruwan a ranar Litinin, wadda ke samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 500. Kusan makamancin wannan hadari ya taɓa faruwa a shekarar 2023 a arewacin jihar Uttarakhand, inda ruptawar rami ta binne ma'aikata 41 kuma suka shafa tsawon kwanaki 17 a ƙarƙashin ƙasa kafin samun damar ceto su a raye. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabar mutuwar 'yanci rani kimanin 144 a gabar ruwan ƙasar Mauritania sakamakon ɓatan dabo da jirginsu ya yi tsawon mako guda. Wani aikin ceto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta gudanar cikin rukunai uku daga ranar 14 zuwa 18 ga wannan wata na Yuli, ya samu nasarar ceto 'yanci rani da 'yan gudun hijira kimanin 387 da ransu a kan ruwan. To sai dai babu cikakken bayanin halin da mutane 144 ke ciki bayan tashi daga Gambia a ƙoƙarinsu na isa ƙasar Spain, inda suka shafa tsawon kwanaki 25 a kan ruwan ba amo ba labari. Wannan dalili ya sa hukumar ayyana su da cewa ko dai sun mutu ko kuma sun ɓata, kamar yadda kakakinta Matthew Saltmarsh ya sanar a birnin Geneva. Mr. Saltmarsh ya ƙara da cewa a bana kaɗai sun aiwatar da aikin agajin kuɓutar da 'yanci rani har sau 17 a ƙasar Mauritania, tare da ceto mutane 2,147 a raye. Mutumin nan da ake zargi da kashe mutane shida a gidan kula da kananan yara a Jamus ya halaka kansa a kurkuku a yau Talata. Kamar yadda ma'aikatar shari'a ta jihar Lower Saxony ta sanar. Mutumin mai suna Fatih Kanji an ajiye shi ne a daki ɗaya shi kadai a gidan yarin inda ma'aikatan kurkukun suka same shi a mace. Labarin da ya sa ma'aikatar shari'a ke ganin cewa shi kadai ya kashe kansa. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa kasashen duniya masu arzikin man fetur sun fara tunanin bijiro da mafita mai billewa ta gudanar da harkokin kasuwanci ba tare da cikas ba sakamakon yakin Iran da Amurka da ya kawo tsaiko a harkokin kasuwancin su. Muna kuma tafa da shirin duniya mai yayi da lafiya jari. Za ku ji kuma ra'ayoyi masu sauraro kan batutuwan da ke ci musu tuwa a ƙwarya. Amma bara mu fara daga Najeriya. A yayin da ake ci gaba da zargin Majalisar Dokokin Najeriya da zama ƴar amshin shata, shugaban Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Abbas Tajuddin ya yi watsi da wannan zargin. A cikin wata hira da ya yi da wakilin DW Hausa Uwaisu Abubakar Idris, Honorable Tajuddin ya ce dukkanin matakan da suka ɗauka a majalisar suna yin su ne da zimmar samar da ci gaban Najeriya. Sai dai wakilinmu ya fara ne da tambayarsa kan batun ƙudurin dokar 'yan sandan jihohi wacce ke haifar da damuwa da tsoron gwamnonin jihohi za su yi amfani da ita don biyan buƙatun kansu na siyasa. Ga kuma amsoshin da ya bayar a tambayar.
3: Abin da ya shafi tsaro ya fi ƙarfin abin da yake za a ce, ne girman shugaban ƙasa ya duba sai ya ga cewa akwai wurare da yawa wanda in muka ce wannan doka za mu amfani da ita to za a samu matsala. Musamman wajen checks and balances da muka yi magana, duk abubuwan da ake tunani na fargaba akan yadda kila wasu gwamnoni za su amfani da shi don wasu cigaban kansu, waɗannan 'yan sanda na jiha ba za su samu dama ko ku gwamna ba zai samu dama yadda zai iya amfani da su don cigaban kansa.
4: Right Honorable, Najeriya na da kasafin kuɗi guda uku da suke tafiya tare abinda ke haifar da rudani wajen aiwatarwa. Inda mun ji shugabannin ma'aikatu na ta kukan cewa ba a saka musu kuɗaɗe. Me kuke yi ne akan wannan sanin cewa hurumin ku ne shirya kasafin kuɗi da ma sanya idanu wajen aiwatar da shi?
3: Yawan yin budget ba shi ne wai zai sa a samu dama a yi abin da ake so. Akwai bukatu na abubuwa da ya kamata a yi a gwamnatance, amma hanyar da za a samu ƙarin kuɗaɗen da za a yi finance waɗannan ba su canza ba. To shi yasa aka yi ta goyon kasafin kuɗi wannan da wancan da wancan, kuma kowannensu in aka duba zai ga ba a yi abin da ya kamata ba, saboda ƙoƙon ƙaryan kuɗin da za a samu guda ɗaya ce. Shi yasa a 2025 mai girma shugaban ƙasa ya ce da mu ci gaba da yaudaran kanmu muna ta supplementary a kawo bill guda ɗaya wanda zai haɗa dukkan waɗannan supplementaries ɗin da main budget da aka yi a baya. Mu ma mun damu akan wani al'amari, za mu kuma iyakan ƙoƙarin mu tabbatar da cewa ba a ci gaba da irin wannan practice na multiple budgets ba a cikin shekara ba.
4: Shugaban Majalisar Tarayya, ina aka kwana ne akan batun ƙudurin dokar baiwa mata kujeru na musamman da za su yi takara? Domin kun bayyana wani shiri na amfani da tsarin wakilan masu zaɓe wato Electoral College a kan wannan. Ya kuke tunanin yin wannan ne?
3: Mata a zaɓe su through abin da muke kira Electoral College, wato indirect election. Ba za su je su shiga form ne su takara na kujerun da suke majalisa a halin yanzu ba. Ƙari ne za a samu, kowace jiha za ta samu ƙarin kujera guda ɗaya wanda ke mata ne zalla kawai za su takara a kai. Amma kuma yadda za su yi takarar ya ɗan sha bamban da yadda muke takarar sauran kujeru. Wannan kuma tsari mun yi shi ne a ci gaba da yin shi har shekara 16 masu zuwa na gwaji ne.
4: Wannan majalisa ta 10 al'umma na mata kallon ƴar amshin shata, saboda kusan duk abin da shugaban Najeriya ai kuma ko nan take kuke amincewa da shi.
3: To menene amshin shata? Abubuwan da ya kawo na dokokin nan duka da na zana. Ga mun guda ɗaya wanda yake al'umma ba suna karbar da su ba. koko wani ya kawo wata doka ne muka ce ba za mu bi ba, ko ya ba mu shawara ya ce ga irin dokan da ake so ku yi ba mu yi ba. Abu ne in mun kawo gwamnatin tarayya ta ga cewa yayi daidai da abin da al'umman kasa ke so, sukan yadda. Yanzu misali wannan bill na Regional Development Commission ai ba tunanin shugaban kasa bane, daga majalisa ya fito, mu ne muka kawo. Ya kuma tuba ya ga daidai da abin da yake ganin cewa ya dace a yi, ya karba. So din shi ya kawo wani abu wanda muke ganin shi ma din ya dace da namu, ai kaga ba matsala bane. Ina so mutane su fahimta a duk majalisan duniya in ka take akwai wannan fahimta tsakanin gwamnatin da take mulki da majalisa wanda take mulki.
1: To idan muka nufi jamhuriyar Nijar kuwa, an kaddamar da gangamin kidaya da yin rajista kyauta cikin tsarin inshorar lafiya na gunduma a unguwanni daban-daban a birnin Gaya a jamhuriyar Nijar. An dai so mayin wannan gangami ne daga ranar 18 zuwa 25 ga watan Yulin 2026, kuma ya shafi mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasa da shekaru 5 kawai waɗanda za su amfana da wannan tsarin inshorar lafiya na kyauta. Daga Gaya, wakiliyarmu Ramatu Isa Wanki na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta haɗa mana.
5: Yanzu aka dai jami'an rajista sun soma zagaye a cikin unguwanni da ma ƙauyuka wanda ake iya isa a faɗin gundumar Gaya. Za su kuma rinka zuwa gida-gida domin tantancewa da kuma yin rajista waɗanda sun ka cancanta. Mai kifi za ku sance ɗaya ne daga cikin jami'an da ke yin rajistan ya yi wa tashar DW ƙarin bayani da cewa
6: duka yaro wanda ya samu wannan kati in ya zo likita uban shi ya huta. Wallahi port-a-port ne ake yi gida-gida. Ka ga sai ka san ya kwara sai san ka mun kai sallan magrib. Cikin ga yana can mun kai sallan magrib. Tun bayan azhur da an ka zo nan muna yi sai da mun kai sallah gidan kurai. Fatan da muke yi mutum kada ya gani kaman siriri ta ne, a'a abu ne mai muhimmanci ga mace mai siki da yara kanana a yi musu.
5: Mata fiye da 1000 da kuma yara fiye da 2000 ne za su samu gajiyar wannan rajistan. Domin yin rajistan, mata masu ciki dole ne su tabbatar da littafin kula da juna biyu, cewa da carnet de consultation prenatal. Yaran da ba su kai shekara 5 ba kuma dole ne a tabbatar da takardar haihuwarsu ko kuma littafin kula da jariri bayan haihuwa. Musa Larabo Abdu Baki shine shugaban kungiyar ta Assurance Maladi ya ce wannan tsari ne da sun kai a wani mataki na kawo taimako ma waɗannan al'umman waɗanda suke da rauni sosai.
7: Kaman dai tsari ne mun ka dauka, mun ka gani deja les enfants zero sans cancer une couche wanda deja ba su biya a wajen prise en charge na likita. Mata masu ciki kuma in kun gani in sun tai wajen awon nan su ba su biya, amma ba su da lafiya dole ne su biya don a musu magani. Shine mun ku gani yanzu ya za mu yi mu taimaka musu, kara taimaka musu su ma paskwai mun kungiyar mu na Assurance Maladi don a taimaka.
5: Magidanci kuma ɗan jarida Haruna Hanci ya ce wannan tunani ne mai zurfi da 'yan kungiyar sun kai, musamman ma da yake ana cikin lokacin da cutar zazzabin cizon sauro ke damun mata masu ciki da kuma yara ƙanana.
8: Rubuta yara 'yan ƙasa ga shekara 5 da mata masu siki bisa wannan rajista abu ne mai mahimmanci sosai game da wato sara lahiyan al'umma. Idan kuka duba yawancin cututtuka ma kanana duka ya fi kama wato yara kasa ga shekara 5 da kuma mata masu juna biyu. To saboda haka ne Assurance Maladi Departmental ta Gaya kinnan da ake ce ma inshorar lahiya wato yayi tunani mai zurfi ganin cewa tunda wannan inshorar lahiya a cikin ga yake ya kamata ya kula da wannan fanni a cikin tahiyar su. Kuma sai aka yi nura cewa lallai idan an rubuta yara 'yan ƙasa ga shekara 5 kinnan za su ci gaba da wato yin amfani da wannan inshorar lafiya da cewa Assurance Maladi.
5: Wannan matakin dai shi ne ya zama karo na farko da an ka so mai yin irin sa a nan garin Gaya, kuma ana ganin zai kawo ci gaba sosai a fannin kula da mata masu ciki da kuma yara ƙanana, musamman ma waɗanda ke zaune a cikin ƙauyuka. Harira, wata mata mai 'ya'ya ƙanana, ta ce wannan matakin zai kawo ci gaba a fannin kiwon lafiya.
9: Kuma zai kawo mana sauki sosai mu da muke da yara ƙanana. Tunda wata rana za ka ga yaron ka bai da lahiya, baka da kuɗin magani ko kuma baka da kuɗin zuwa asibiti. Sai dai ka ajiye shi gida ka dinga ba shi sokomal ko kuma paracetamol.
5: Ƙarshen rahoton kenan, Ramtu Isa Wanke, DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
1: Kuna shan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kasashen Uganda da Rwanda da Zambia sun fara karfafa bincike kan iyaka tare da sa ido kan cututtuka da kuma daukar matakan gaggawa domin hana yaduwar cutar Ebola mai saurin kisa. Wannan rigakafin da ya biyo bayan yaduwar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ke kara ta'azzara, lamarin da ke kara haddasa damuwa game da yaduwar cutar akan iyakokin kasar. Muhammad Awal Balarabe na dauke da karin bayani.
10: Kasashen da ke makotaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun kara himma a fannin kiwon lafiya wajen tantance masu tsallaka iyakoki don shiga kasar su don rage barazanar kamuwa da cutar Ebola da ake shigowa da ita daga kasashen waje bayan sake barkewar ta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A Zambia, jami'an kiwon lafiya na aikin tantancewa akan iyakoki don tabbatar da cewa ba a samu waɗanda suka shigo da cutar Ebola ba. Dr. Na'im Dalal, daraktan da ke kula da cututtuka da ke saurin yaduwa a cibiyar lafiya ta Zambia, na cewa an karfafa matakan rigakafi a duk fadin kasar.
11: IPC infection prevention and control is currently being activated.
10: Matakan rigakafi da binciken kamuwa da cutar an fara daukan su don kare rayuka. Wannan ya hada da karfafa matakan tsafta da kayan kariya da yawa, sannan amfani da takunkumin rufe fuska da ma dai wanke hannu da sabulu da ruwa da za su zama
11: tilas.
10: Ita ma dai Uganda da ta yi nasarar shawo kan cutar Ebola a baya ta ninka matakan sa ido akan iyakarta da DR Congo. A yayin da ike magana a gidan talabijin kasar Uganda, Dr. Beda Senkware na asibitin Kabale na cewa gundumomi uku na yammacin kasar sun kasance cikin mawuyacin hali. Hadarin kamuwa da wannan cutar Ebola yana da yawa. Muna da gundumomi uku da ke kan iyaka da DR Congo, wato Kisero da Kunungu da Rukungiri. Waɗannan gundumomi uku an sanya su cikin mafi girman hadarin kamuwa da cutar Ebola. Rwanda ma ta karfafa gwajin lafiya akan iyaka tare da shirya tawagogin binciken waɗanda ake zargi da kamuwa da cutar Ebola. Sannan kasashen yankin na haɗa gwiwa don tunkarar Ebola, inda ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Gabashin Afirka EAC ta amince da wani tsari na inganta shirin rage haɗarin kamuwa da cutar Ebola akan iyakokin mambobinta. Babban sakataren EAC Stephen Bundi ya ce kasashe mambobi na aiki tare da cibiyar kula da cututtuka ta Afirka CDC da ma dai hukumar lafiya ta duniya da sauran abokan hulɗa don faɗaɗa sa ido da gudanar da gwaje-gwaje don ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa, tare da wayar da kan al'umma kan haɗari da kuma matakan yaƙar ta cikin sauri. Wannan ƙara ɗamarar tunkarar Ebola ya biyo bayan gargaɗin da WHO ta yi cewa cutar na iya zama mafi girma da za a fuskanta idan aka kwatanta da alƙaluman da aka bayar tun da farko. Darakta janaral na cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Afirka CDC, Jean Kaseya, ya yi kira ga kasashe makauta da su karfafa sa ido da ninka gwaje-gwaje don inganta gano cutar da wuri. Yana mai cewa gane Ebola a kan lokaci yana da matuƙar muhimmanci don hana yaduwarta.
12: That is putting clearly countries.
10: Ya ce wannan ya sanya kasashe da ke makotaka da Congo cikin hadari. Yanzu Ebola ta bazu zuwa Uganda da sauran sassan DR Congo. Idan kasashen ba su ƙara himma wajen gano cutar ba, suna cikin hadari. Wannan shine sakon da muke mika wa kasashen. Idan kuna kusa da DR Congo, don Allah ku ƙara ƙarfin gano cutar. Ebola ta fara barkewa ne a gabashin Congo, inda rikici da rashin tsaro da kuma hijirar jama'a ke haifar da hana gano waɗanda ke kamuwa da cutar da ma dai gano waɗanda suka yi mu'amala da su don shawo kan cutar. Ita dai Congo ta fuskanci barkewar cutar Ebola da dama tun lokacin da aka fara gano ta a shekarar 1976, shekaru 50 kenan da suka gabata. A halin yanzu ma dai babu wani rigakafi da aka sani ga sabon nau'i na Ebola.
1: A gaida Muhammad Awal Balarabe da wannan rahoto da ya haɗa mana. Idan muka nufi yankin Gulf kuwa, ƙasashen duniya masu arzikin man fetur da kamfanonin jigilar mai da gas sun fara tunanin bijiro da mafita mai ɓille musu ta gudanar da harkokin kasuwancinsu ba tare da cikas ba, sakamakon yadda yakin Amurka da Iran a yankin Gulf ya tsayar da kasuwancinsu cak, sanadiyar musayar wuta da makamai. Da makamai a ƙasashen biyu wanda suke wa juna a mashigan Hormuz. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya haɗa mana rahoto a kai.
2: Kusan watanni hudu kenan da barkewar wannan yaƙi da yaƙi cinyewa tsakanin ƙawancen Amurka da Isra'ila a kan Iran. bayan hararren farko da kasashen biyu suka kaddamar akan Iran a ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata. Lamarin da ya haddasa tashin farashin mai a duniya la'akari da cewa kashi 1 cikin 5 na arzikin sa a duniya na wucewa ta mashigin Hormuz, wanda Iran ta toshe a matsayin martani ga yakinta da Amurka. Daga cikin sabbin dabarun da 'yan kasuwar man suka fara yunkurin samarwa akwai shimfiɗa bututun tunkuɗa man zuwa sassa daban-daban na duniya. Ko da yake aikin zai laƙuma biliyoyin dalolin Amurka cikin tsawon shekaru kafin kammala shi, wanda zai shafi ƙasashen Iraki da Jordan da Kuwait da Saudi Arabia da kuma Turkiya. Da yake tsokace kan turka-turkar da ke wakana a yankin Gulf mai arzikin man fetur, masanin tattalin arziki daga Jami'ar Free University ta birnin Brussels na ƙasar Belgium, Guntram Wolf, ya ce duk da tsawon watannin da Iran ta kwashe tana shan lugudan wutar bama-bamai na ƙawancin Amurka da Isra'ila, har yanzu abin bai kai ga kassara ƙarfinta na mallake ikon kula da mashigin Hormuz ba, bayan toshe jigilar albarkatun man da ake gudanarwa a wannan ziri. Kusan kwanaki 10 kenan da hadarar dakon tankunan man ta tsaya cek a mashigin, sanadiyar hararren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Iran ke kaiwa ƙasashen Bahrain da Kuwait da kuma Jordan. A gefe guda kuma Amurka na ci gaba da farwa Iran ɗin domin sare mata fika-fiki, tare da soke alfarmar da ta yi mata ta janye takunkumin sayar da man fetur bayan cin yarjejeniyar dakatar da yakin a watan Yunin da ya gabata. Ko da yake Iran ɗin ta samu maƙudan kuɗaɗe na cinikin man a kwanan nan bayan janye takunkumin kafin wargajewar yarjejeniyar tsagaita wutar a koma gidan jiya. Gabanin ɓarkewar wannan yaƙi na Gabas ta Tsakiya, a kowace rana 'yan kasuwa kan yi sufurin gangar mai miliyan 20 a mashigin Hormuz, wanda lokaci guda da fara yaƙin ma'aunin ya faɗi zuwa ganga miliyan 14,600, in ji hukumar tattara bayanan hadadar makamashi ta Amurka EIA. Masana sun yi gargaɗin cewa matuƙar hararen Amurka suka ci gaba, hakan ba zai haifar da alheri ga fannin tattalin arzikin duniya ba, domin Iran ɗin za ta waiwaya kan cibiyoyin makamashin makwabtanta domin wargaza su, da suka haɗa da matatun man fetur da gas da bututai da tashoshin ruwa, lamarin da ka iya jefa yankinsu cikin mummunan yanayi na ƙangin rayuwa. Cibiyar kula da hadadar jiragen ruwa ta ƙasar Girka Mareks na cikin masu yin wannan jan hankali, tana mai ƙarin hasken cewa saƙon da Iran ke aiki wa duniya a fili yake ƙarara, wanda take nufin ko dai a bar kowace ƙasa ta Gulf ta yi cinikayyarta bisa doron gaskiya da adalci, ko kuma a yi mutuwar kasko kowa ya rasa, wato dai kowace ƙasa ta tashi a tutar babu, tunda ita ma an daƙile ci gabanta.
1: A gaida Abdul Karim Muhammad Abdul Karim da ya haɗa mana wannan rahoto, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin namu na wannan lokaci. Yanzu kuma za mu koma fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan.

0: Madalla, za mu fara ne da shirinmu na duniya mai yayi. A yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: A karon farko dan takarar shugaban Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar NDC mai adawa Peter Obi ya zanta da DW Hausa.
3: Ina kwana. Sanarwa Peter Obi.
2: A tsawon mintoci da dama tsohon gwamnan na Anambra ya fede biri har bindi kan wasu muhimman batutuwa da suka addabi Najeriya musamman ma yankin arewaci maimakon kudanci da ya fito.
3: If I have opportunity of serving Nigeria today.
4: Babban buri na dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya. To shine mai da hankali ka cokan kan yankin arewa.
2: Sai dai kalamun Obi da DW Hausa kan yankin arewaci sun jajjoyo mayar da martani musamman ma daga kungiyoyin kare maradan yankin.
5: Ban yi tsammanin cewa akwai wani mutumin arewa da zai yadda da wannan shafa labarin shi ne.
2: Shirin duniya mai yayi na wannan mako sai duba wannan batun ne da ma wasu muhimman batutuwa da Peter Obi yayi. A yanzan tawarsa da tashar DW Hausa. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: Mai shekaru 65 a duniya, Peter Obi, da ɗaya takarar shugabancin ƙasa a karo na biyu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Hamayya, ya bayyana manufofinsa na jagorancin Najeriya idan har haƙarsa ta kai ga cin magaci. Burinsa shine na ganin Najeriya ta samu gogagge kuma ƙwararren shugaba da zai iya kawo mata sauyi daga dogon ƙangin sai Rabbana da ta faɗa a ƙarƙashin mulkin APC. Mr. Obi da ke magana a karon farko da tashar DW Hausa ya bayyana aniyarsa a fili na kawo gyara da dawo da kima da martabar Najeriya, domin ko ba komai a cewarsa yana da yaƙinin yana da ƙwarewa a kan wannan fanni. Ta amma ta ina tsohon gwamnan na Anambra zai fara ɗiga ɗamba kan matsalolin Najeriya? Peter Obi sai ya kada baki yana cewa,
1: if I have opportunity of serving Nigeria today.
2: Babban burina dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya, to shine mai da hankali ka cokan akan yankin arewa. Ina kuma da dalilai na da dama. Babban arzikin da muke da shi a Najeriya dai shine noma. Kuma arewan nan na da mafi girman filayen noma a Najeriya. Hukumar Abinci ta Duniya ma ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsananciyar yunwa a duniya. Rahoton ta nuna cewa cikin wannan shekara ta 2026 din nan kadai, akalla mutanen Najeriya miliyan 35 to za su iya fadawa cikin matsanancin talauci. To kaga bai kamata hakan ta faru ba. Muna da yalwar ƙasa mai albarka, amma a yau ba mu amfani da kusan kaso 60 cikin 100 na filayen noman mu a Najeriya. Ƙasar mu na iya samun kuɗaɗen shiga masu yawan gaske ta hanyar bunƙasa noma da samar da amfanin gona mai inganci. Kuma yawancin waɗannan albarkatun to suna yankin arewa.
0: Dukiyoyi da rayukan al'umma sun salwanta tun bayan bullan ayyukan ta'addanci da Najeriya ke ji a jiki shekaru kusan 20, lamarin da Obi ya ce zai magance idan ya hau kan mulki. Da amma kuma wasu kalaman da suka fita da ƙura a yankin arewacin Najeriya su ne alƙawuran da Peter Obi ya yi na bauta wa yankin arewa tukuru, inda ya ce ya san lungu da saƙo da zai bi wajen magance matsalolin tsaro da baƙin talauci da fatara. Malam Jamilu Aliyu Ciranci, shugaban gamayyar wasu ƙungiyoyin kare arewacin Najeriya ne, ya ce yana da ja.
3: Hakika duk matsalolin da ya bayyana a cikin wannan interview tashi ta cewa ana fama da kaza, ana fama da kaza, wannan gaskiya ne, amma magana da fatar baki kawai ya fito ya ce zan yi maganin kaza, wannan kawai labari ne na 'yan siyasa. Kuma wannan shi zai kara shakku a cikin zukatan al'umma arewa cewa magana ce kawai kake yi irin ta 'yan siyasa, amma abin da kake faɗi ba daga sa kake ba, kuma baka da niyyar shi. Babu yanda za a yi Peter Obi ya gaya mana cewa ya fi son arewa da yankin da ya fito cikin shi, in ma har ya faɗa mana haka ya sani cewa ba za mu yadda ba, kuma ba za mu gamsu da abubuwan da zai faɗa mana ba, saboda mutanen arewa ina ƙara faɗa cewa an sha su kuma mun warke.
0: Da amma kuma ra'ayoyi sun bambanta daga ƙungiyoyin kare haƙƙin arewaci zuwa ga masu sharhi akan harkokin demokradiyyar arewacin Najeriya. Domin kuwa Dr. Bibi Faruk, wani masanin siyasar Najeriya, na ganin faɗar abubuwan alheri kan yankin arewaci da Obi ya fara yi na daga cikin muhimman ci gaba.
4: A gaskiya abu ne mai faranta rai a ce wanda yake neman shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya yanzu ya nuna cewa zai damu da abin da arewa take ciki. Wannan baya cikin al'adar siyasar ɗan kudu kwata-kwata. Ko Tinubu da zai ci zaɓe, da ya ci zaɓe, da yana yaƙin neman zaɓe, in ka tuna da jata tambaye shi me kake shiryawa arewa, yace babu, ba abin da yake shirya mata. Su gani suke arewa kawai, idan suka samu mai rawani ya biyo su a baya, mai carbi ya biyo su a baya, suka ɗauki kuɗi suka bayar, aka je aka watsa hatsi, shikenan za a iya cin zaɓe. To a siyasar Najeriya ina ganin tun a walwo zuwa yanzu haka aka rinka ɗaukanta, sai yanzu muke ganin wataƙila Peter Obi ya damu, yana tsallakowa ya shigo arewan, yana nema yi mu'amala da 'yan arewan, yana ma fahimtar arewan.
0: Ana sauraron shirin Duniya Mai Yayi ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Wasu batutuwan da suka fito a tattaunawar Peter Obi da DW Hausa sun hada da yunkurinsa na yin wa'adi guda kacal idan Allah ya tarfawa garinsa nono ya ɗare mulkin Najeriya. Kadhalika Peter Obi ya nisanta kansa da ƙaƙabawa 'yan arewa karɓar katin zama a jihar Anambra. Duk da yake a cewar Dr. Bibi Faruk, dole ne sai an gudanar da bincike akan wannan zargi. Da amma kuma Jamilu Ciranci, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, ya ce batun baya da haufi.
3: Wannan batu ba bai zargi bane, wannan gaskiya ne. Saboda a lokacin kungiyar mu hasai da takai da mun rubuta takarda, muka je fadan mai martaba sarkin Kano, muka kai takaddan nan cewa ga koke mun shigo da shi ga abubuwan da ke faruwa a Anambra. So da ka batun Peter Obi ya magana karin cewa wannan magana da ake yi ba gaskiya bane. Dole in kuskure ma ne ya riga yi shi, ya amshi kuskuren shi, ya fito ya ba mutanen Arewa hakuri.
0: Obi dai ya musanta zancen a yayin tattaunawar sa. Yana mai bayyana cewa wasu ne masu neman shafa masa kashin kaji ke son fakewa ga guzuma don sa harbikar sana'a. Sana san amfani ne da wannan dama domin bata masa suna. Alhali kuwa rayuwarsa ta kasance tamkar hanta da jini da yankin Arewaci.
1: Well, you know when people say that.
2: A duk lokacin da naji wannan maganar nakan tambaye kaina ko me yasa mutane ke fadar hakan? Alhali kuwa su kansu sun san cewa ba gaskiya bace. To a cikin shekaru 8 din nan ina gwamna. Dukkan kwamishinonin ƴan sandan da suka yi aiki tare da ni sun fito ne daga Arewa. Babban mahadimi na wanda ke kula da tsaro na sunansa Muhammad dan Kano ne. Ta yaya zan hada kai da kwamishinonin ƴan sanda wajen aikata wannan abu? Babu tattalin zan riga musguna wani rukuni na al'umma. Halin kuwa rayuwa tana hannunsu.
0: Wasu kungiyoyin arewacin Najeriya sun zargi Peter Obi da ma sanata Rabiu Musa Kwankwaso da azarbabin ficewa daga ADC maimakon bin Atiku Abubakar da Amechi don kwace mulki daga hannun Tinubu. Duk da yake Peter Obi ya ce Atiku Abubakar na guda daga cikin waɗanda yake girmamawa har ƙarshen ransa. Game da batun kungiyar IPOP kuwa, Peter Obi nisan ta kansa yana mai cewa,
1: I've always distanced myself from
2: na sha nesan da kaina a da ayyukansu. A tun lokacin da suka bullo da batun su na zaman darshen a gida a duk ranakun Litinin, na fito fili na yi Allah wadai da hakan. Ba na goyon bayan aikata abin da bai dace ba, ko da kuwa wane ne ke aikata shi. Abin da nake cewa to shine idan na zama shugaban Najeriya, zan tattauna da duk wasu waɗanda ke ta daga yarbaya ko sanda igboho ko kuma wata kungiyar daga arewacin Najeriya. To sai dai kuma suna yada farfagandar cewa wai ina goyon bayan Nnamdi Kanu. Wannan kuwa ba gaskiya bane.
1: That's not what it is.
0: Amma kuma dan gwagwarmayar kare arewaci Malam Jamilu Caranci ya kalli hirar tun daga farko har zuwa ƙarshe, ya ce akwai lauje cikin nade.
3: Ai har kuka aka gama interview ban ji inda ya hito ya denying Nnamdi Kanu ba, ban ji inda ya hito ya denying EIPOB ba, ban ji inda ya ce abubuwan da suke baskauta ba kuma ta'addanci ne, kuma shi ma ya sake ayyanawa kamar yadda gwamnatin tarayya ta ayyana wannan kungiya ta'addanci, ban ji inda ya wannan ba.
0: Kuma sauraro bisa kuratuwar lokaci, anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. A madadin daukacin ƴan uwa abokan aiki na, Abdullahi Mamman Ahmadu ne daga nan DW Hausa ke cewa ku kasance lafiya.
5: Yanzu kuma sai shirin lafiya jari da fatan zai kayatar.
6: DW Lafiya jari.
7: A Najeriya, karancin likitoci na ci gaba da zama babban kalubale ga tsarin kiwon lafiya. Yayin da dabban kwararrun likitoci ke barin kasar domin neman ingantaccen rayuwa da yanayin aiki a kasashen waje, marasa lafiya da waɗanda suka rage a fannin na ci gaba da fuskantar ƙarin kalubale.
8: Akwai wata mata da ta zo da ƴarta. ƴar nan in ka ga yunkurin da take ciwon ciki, aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfiɗa dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da ƴar nan. Amma abin da zai so sa maka rai ya baka tausayi shine, a cikin emergency nan babu gado. Haka uwar nan tana ihu tana kuka, ƴar nan tana juyi a nan, har Allah ya karɓi ran yarinya nan.
7: A wannan makon shirin lafiya jari zai yi nazari kan yadda kauracewar likitoci wato brain drain ke ƙara jefa tsarin kiwon lafiya cikin mummunan yanayi, da kuma yadda yawan aiki da ke kan likitoci da suka rage ke haddasa abin da masana ke kira burnout. Sunana Zainab Muhammad Abubakar.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka lale marhaban da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na lafiya. Alkalma suna nuna cewar duk da cewa Najeriya na da likitoci kusan 85 zuwa 90 da suka yi rajista aiki. Ana kiyasin cewa kimanin 55 ne kawai ke aiki a cikin kasar a yanzu. Haka kuma gwamnati ta ce fiye da likitoci 16,000 sun bar Najeriya cikin shekaru 7 da suka gabata. Sakamakon haka likita daya kan kula da dubban marasa lafiya. A wasu yankuna likita daya na iya kula da mutane tsakanin 300,000 zuwa ma sama da 900,000. Yayin da a wasu yankunan karkara wannan adadi kan kai 30,000 har ma zuwa 45,000. Laraba Isa uwa ce mai 'ya'ya 5 kuma duk asibiti ta haife su.
1: Da asibiti da sauki ko ka je kafe 11 safe ne zaka ga likita cikin sauki. Amma yanzu abin haushin shine gefen yara ma in an kwashe katin yara da safe kafe 8 sai kaga kashe ma kafin 8 sun kazo sai a ce maka sai gobe kamar ana kirga ne iya abin da za a doka a rana. To nan manya kuma tun kafe 6 kafe 5 ake kama layi duk yanda ka kama layi ka gama juma zuwa kafe 9 haka sai zo su ce ina number layi ku kun kai 200 ne ma in sun doka kamar 80 ko 60 sai su ce iya abin da za su iya gani yau kenan sora su tafi gobe su sake kokari su zo su kama layi saboda likitoci sun yi karanci.
0: To idan kika je asibiti a yanzu yaya yawan marasa lafiya da kike gani kuma likitoci nawa ke duba su?
1: Kaje ka samu palo ya cika dam da mutane kowa ya doka number kowa yana kokari number shi ne ya samu kati ya ga likita kuma bare yiwu a samu duka ba dole wasu su sake dawo gobe wani ma zai ce maka yayi kwana 3-4 yana zuwa kama layi din bai samu gani likita ba. Dakunan gani likitoci ya kai kaman guda 4 kuma dama likitoci biyu ne a cikin dakuna din. To amma yanzu zaka ga daki biyu ne kawai da likita kuma daya sai ga likita biyu ne kawai a duty sune kare haka sama wuri to kaga su ma dole su gaji.
0: Masana sun ce karancin likitoci na jawo cinkoso a asibitoci da tsawaita lokacin jiran ganin likita tare da karawa ma'aikatan lafiya nauyin aiki. A wasu lokutan ma hakan kan jefa marasa lafiya masu bukatar agajin gaggawa cikin hadari kamar yadda ambassador Usman Abubakar jakadan zaman lafiya ya shaidawa abokin aiki na Abdullahi Maidawa Kurbi a lokacin da suka yi kicibis a asibitin Jos.
2: Gaskiya mun zo ne tare da mahaifinmu saboda bai da lafiya lokacin da ya fadi ya samu damuwa a kanshi dan ya buga kanshi muka dauko shi unconscious muka zo da shi tunda muka zo da shi dai gashi nan tun safi a haka yake rai kokwai mutu kokwai.
3: Amma da kuka zo kun samu ganin likita
2: tun safin nan gashi har yanzu muna nan muna jira wai babu gado. To rashin gadon nan shine ya zauna da mu muka ga kuma wannan asibiti ne babba da ake ji da shi ba za mu iya fita ba domin me in ka tafi da shi wani asibiti ma karshe za su rubuta muku su ce ku da wannan asibiti sai yasa kaga abun yana faruwa muka zo da shi wannan asibiti. Amma abin da ya daga min hankali ya bani tausayi shine akwai wata mata da ta zo da yarta ta zo yar nan in ka ga yunkurin da take ciwon ciki aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfida dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da yar nan. Amma abin da zai so samu kare ya baka tausayi shine a cikin emergency nan babu gado haka uwar nan tana ihu tana kuka yar nan tana juyi anan har Allah ya karbi ran yarinya nan ba tare da an samu likitan da yazo ya duba yarinya nan ba wai sabila da babu gado ko da babu gadon ya kamata a ce likita a zo a tausaya a fara ceton ran yarinyan nan ko da a shimfida wajen ya kamata a ce an samu likita ya zo ya duba wannan yarinya amma ba a yi haka ba har Allah ya karbi ran yarinya nan.

0: a cewar masana yawancin likitoci da ke barin Najeriya na komawa kasashe irin Burtaniya da Amurka da Canada da ma Saudi Arabia domin ingantaccen albashi kayan aiki da ma kyakkyawan yanayi na aiki Professor Sabu Ahmad Muhammad likita ne ko malami a Jami'ar Jos daya daga cikin jami'o'in Najeriya dake yayi kwararren likitoci
1: to gaskiyar lamarin shine an samu akasi tun a baya inda aka gaza la'akari da karuwan yawan mutane a Najeriya wajen daidaita samun kudin da ake sawa daga gwamnati zuwa harkar lafiya da kuma la'akari da cewa fa kullun fa akwai abin da kira inflation hawan farashi ba abin da kake ba likitoci a shekara 10 shi zaka ce zai biya musu bukata bayan shekara 10 ba saboda haka dole ana la'akari da wannan ko scholarship tallafin karatu za a ba mutum ana la'akari da cewa in 20,000 yana mar duk wata yanzu ko 40,000 misali to a kayyade cewa kafin ga makaranta nan da shekara 5 wata kila sai 50,000 zai mar duk wata
0: Professor Sapo idan likita ya tsinci kansa cikin matsanancin nauyin aiki me ya kamata yi domin kaucewa abinda Bature kan ce burn out da kuma tabbatar da ingancin kulawar da yake ba wa marasa lafiya
1: in mutum ya fara gajiya fa bai fa jin abinda ake fada sosai shi ma mutum ne jini da tsoka ne mutum saboda haka da yanda kwakwalwar shi ta dau zafi yayi aiki ya wuce kake awa 12 ko fiye sai ka ga cewa ya fara mashirme daga maganar shi ba za ka iya gane ya fara shirme kuma wannan ba laifin likita bane wannan matsalar tsarin ne domin akwai awoyin da ya kamata likita yayi aiki in ya wuce wannan zai fara kuskure ko in a wurin yin fida ne yayi kuskure a wurin fidan in wurin bada magani ne ma abinda zai tunani ya tuna ma wani abin bare tuna ba saboda haka burnout nan yana kuma shafar lafiyar likitoci akwai wanda suke mutuwa wani likita ya shagala da lura da waɗansu mutanen ƙashi mutuwar shi ya taba baka jikin shi hasirin ne ya fadi kwangwargas sai a dinga ba mamaki likita ne ba an ce ya shanye ya paralyze ko kuma ya samu bugun zuciya heart attack ya mutu to likita ma yana da rai yana da jini ciwo zai iya kama shi kuma in aiki mar yawa hatta da wanda aka dora ma aka lura da su da shi kansa duk za su ji jikin ya kasa lura da kan lafiyar shi kuma wancan da yake musu wata kila ya fara musu shirme saboda burnout
0: a ganinka menene mafita mafi dorewa wajen rage kauracewar likitoci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya a Najeriya
1: to gaskiya mu ɗan Najeriya muna da laifi duk lokacin da likitoci za su tafi yajin aiki ba fadan su bane dalakawa ne kamata su musu fada su za su ce wa gwamnati ba a kyauta ba kuma za mu kawo wannan zancen lokacin zabe sai mu ce bara mu zabe ku ba saboda kun bar likitocin mu ba amma shiru suke likitocin na yanzu suke janye yajin aikin nan mutane suna ta shan wahala bare duba cewa abin da ake bashi bai ishe shi ba aikin da ake bashi ya mar yawa karshe wun daga gaji shi sai kawai tattara nashi nashi ba yayi jafa ya gudu ya bar kasar nan kuma abin da ke ta kara kawo mana damuwa kenan kuma ba mu da kuɗin da zamu dauko likitocin waje don kuɗin mu ba wani daraja yake da shi ba
0: yayin da likitoci ke ci gaba da ficewa daga Najeriya tambayar ita ce ta yaya za a cike wannan gibi ba tare da rayuwar miliyoyin marasa lafiya ta ci gaba da kasancewa cikin hadari ba wannan ita ce tambayar da shirin lafiya jari ke ci gaba da neman amsar ta a madadin sauran abokan aiki musamman wakilinmu a Jos Abdullahi Maido Kurbi Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jarar rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati ta ICPC ta samu nasarar bankaɗo wasu zarge-zargen rashawa a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. A Kamaru ana cece ku ce kan rashin dawowar shugaban kasar Paul Biya daga tafiyar da ya yi zuwa Turai tare da mai ɗakin sa a farkon watan da ya gabata. Kotu ta ɗaure wani fitaccen ɗan siyasa a jam'iyyar adawa ta ƙasar Ghana shekaru 20 a gidan kaso. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku amma kafin nan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim zai fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Shugaban Amurka Trump ya ce bai shirya dakatar da yakin sa da Iran ba nan kusa. Ambararren shugaban Venezuela da sojan Amurka suka kama Maduro zai sake gurfana gaban kotu. Jamus ta haramta shan barasa a dukkan tashoshin ta na jiragen kasa kusan 6,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai sauran lokaci kafin kammala yakin sa da Iran, yana mai gargaɗin cewa hari na gaba da dakarun sojin ƙasar za su kai zai durfafi cibiyar ƙarƙashin ƙasa ta adana makaman nukiliya da Iran ke tunkaho da ita, wadda ke yankin Natanz mai tsaunuka a tsakiyar ƙasar. Zurfin cibiyar zuwa ƙarƙashin ƙasa ya kai mita 100, yayin da tsayin tsaunukan a doron ƙasa ya kai mita 1,608, wanda masu binciken leƙen asiri na ƙasashen yamma suka ce Iran na sarrafa makaman nukiliya a ɓoye. Mr. Trump ya ce Iran za ta ɗauki tsawon shekaru 20 zuwa 25 kafin sake farfadowa daga ɓarnar da Amurka ta yi mata, kamar yadda ya shaida mani ma labarai a fadar White House a daidai lokacin da ya karɓi baƙuncin shugaban Lebanon Joseph Aoun. Iran ta zafafa hararanta a kan ƙasashen gabas ta tsakiya a wannan talata, musamman ma ƙasashen Jordan da Kuwait da kuma Bahrain, makonni biyu bayan komawa fagen yaƙi ga dangadan da Amurka. Haka zalika aminanta 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin toshe dukkanin hanyoyin gabar ruwa da Saudi Arabia ke jigilar kayan albarkatun manta tare da barazanar jefa kasuwar makamashi ta duniya cikin mummunan yanayi sanadiyar karancinsa, inda a gefe guda ita Iran ɗin ta toshe mashigin Hormuz. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ɗaukar mummunan mataki a kan ƙungiyar 'yan tawayen ta Houthi, matuƙar ƙudurinta na daƙile jigilar makamashin Saudi Arabia ya tabbata, kamar yadda Amurka ta ladabtar da Houthin a baya, in ji Mr. Trump. Dakarar rundunar juyin juya halin Iran IRGC ta sanar da kai farmaki kan jiragen ruwa na dakwamin tankokin mai har guda biyu a yau talata a mashigin Hormuz, bayan da suka bijire umarninta na gindaye shingen hana ratsa zirin ga kokowa. Ita kuwa Bahrain ta ce ta samu nasarar kakkaɓo makamai da Iran ta raba mata, yayin da ƙararrawa an karar da al'umma fuskantar barazanar farmaki ke ci gaba da kadawa a sassan ƙasar. Haka zalika Kuwait da Jordan su masu sanar da daƙile hare-haren makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa daga Iran. Hambararren shugaban Venezuela da sojan Amurka suka kamo Nicolas Maduro zai sake gurfana a gaban kotun birnin New York a gobe Laraba domin ci gaba da fuskantar tuhume-tuhume kan ta'addanci da kuma safarar muggan ƙwayoyi cikin Amurka. Sanarwar da kotun ta fitar a yau Talata ta ce za a fara zaman shari'ar da ƙarfe 12 na yamma agogon Amurka daidai da ƙarfe 4 agogon GMT. To sai dai babu tabbacin ko mai ɗakinsa Celia Flores za ta halarci zaman kotun. Watanni 6 kenan da dakarun sojin Amurka suka kutsa birnin Caracas suka kamo Mr. Maduro da mai ɗakinsa cikin wani yanayi mai cike da cece-kuce da zargin keta haddin ƙasa mai cin gashin kanta. Yayin halartar zaman kotun na farko, Mr. Maduro da mai ɗakinsa sun mutunta zarge-zargen da Amurka ke musu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar kula da safarin jiragen ƙasa ta Jamus Deutsche Bahn za ta haramta shan barasa a dukkanin tashoshinta domin ƙara tabbatar da tsaro da tsaftar fasinjoji da kuma ma'aikatanta. Matakin zai shafi gidajen sayar da barasa da na abinci, ko da yake akwai wasu wurare da dokar ba za ta shafe su ba bisa wasu dalilai. Deutsche Bahn ta ce dokar za ta fara aiki ne a ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa a dukkan tashoshinta 5,400 na faɗin ƙasar, wanda za a rinka aiwatar da ita mataki mataki. To amma tana dokar ta fara aiki a tashoshi 30 na biranen Cologne da Hamburg da kuma Munich. Sanawar da hukumar ta bayar mai dauke da sanin shugabarta Evelyn Pala ta buga misali da yadda wani passenger da ya sha ya bugu a makon jiya ya tayar da rikici har ma ya turo wani jami'in jirgin kasa a daidai lokacin da jirgin ke tsaka da tafiya inda ya samu raunuka. Mutane fiye da 160 ne suka fice daga Afirka ta Kudu daga ƙarshen watan Mayu da ya gabata zuwa wannan lokaci sakamakon zafafar hararin kyamar baki baga fata da ake fuskanta a ƙasar. Kasashen Zimbabwe da Malawi ne suka fi kowa kwashe mutanensu sai Mozambique da Nigeria da Ghana da Uganda da Kenya da kuma Lesotho. Kamfanin dillancin labaran faransa AFP shine ya wallafa wannan alƙalma bayan tattaro su da kasashen da suka kwashe mutanensu. A baya-bayan nan dai zanga-zangar kyamar baki 'yan Afirka ta yi kamari a kasar Afirka ta Kudu wadda suka ce suna yin ta ne da nufin korar mutanen da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba. To sai da rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Labarin da ya janyo tsamin dangantaka tsakanin kasar da takwarorinta na Afirka musamman ma Ghana da Najeriya har Ghana ta soke ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ke shirin kaiwa kasar a cikin watan Agusta mai kamawa. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: To a gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger babban cibiyar bunƙasa sana'o'in hannu ta ƙasa na fuskantar matsaloli da ke barazana ga cigabanta. Gaba kaɗan muna tafe da shirin ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi da ra'ayoyinku kan rahotannin da wato muka gabatar muku. Amma yanzu za mu fara ne da jigon rahotannin namu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati ta ICPC ta samu nasarar kotu ta makalawa gwamnatin kuɗi naira miliyan 942 da hukumar ta gano ana sacewa ta hanyar sanya ma'aikatun bogi da 'yan fansho a ma'aikatu kusan guda 50 na gwamnatin Najeriya. Shin ya girman wannan matsala da barnar da aka yi a fannin cusa ma'aikatu na bogi a ƙoƙari na toshe irin wannan kafa a Najeriya? Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
3: Bincike ne dai a tsanake kuma na lokaci mai tsawo da hukumar mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnatin Najeriya ta gudanar. Inda ta samu nasarar bankaɗo kasurgumar satar da jami'an gwamnati suka ɗauki tsawon lokaci suna tafkawa ta hanyar cusa ma'aikatu na bogi, amma aka dinga karɓan kuɗaɗe da sunansu inda masu halin ɓera suka rinka zubawa aljihunsu. Dr. Musa Aliyu shine shugaban hukumar ta ICPC ya yi ƙarin haske akan yadda suka gudanar da binciken da suka toshe wannan kafa.
4: A shekarar 2024 mun yi wani bincike akan inda muka ga ana biyan wato kuɗin fensho na ƙarya. Akwai wato ma'aikatu kusan guda 50 da muka gano mutum 908 ma'aikatan bogi wanda aka sa a cikin wannan kundin jadawali na biyan ma'aikata. Ma'aikatar da tafi kowane mutane shi ne ma'aikatar hukumar 'yan sanda ta ƙasa, wato Nigerian Police Force. Akwai mutum 570 da muke zargin cewa mutane ne na bogi da aka sa kundin biyan albashi na ita wannan hukuma. In ba akwai mutumin da muka gano cewa ya sa matarsa a kundin biyan ma'aikatan gwamnati, ya sa ɗansa, ya sa 'yarsa, ya sa surukarsa, sannan shi kuma yana karɓar albashi na kusan mutum 12 shi kadai. Da muka yi bincike daga baya ya kashe kansa ma.
3: Tsabar kuɗi har naira miliyan 942 ne suka dinga zurarewa ta hanyar ma'aikatan bogen. Wannan adadi da hukumar ta samu katse hanzarin sace su, inda tuna ta samu nasara a kotu bayan shigar da ƙara akan waɗannan ma'aikatu. A yanzu kotun ta halatta a mayarwa gwamnatin Najeriya da waɗannan kuɗaɗe. Malam Awwal Musa Rafsanjani, shugaban ƙungiyar CISLAC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da ma kare haƙoƙin jama'a, ya bayyana munin wannan al'amari.
5: Duk da an kawo fasahohi da ya dace a ce an rage satar kuɗin Najeriya da sunan biyan ma'aikata, irin wannan boge-boge ɗin suna nan kuma da yardar shugabannin ake yi. Dole ne tashi a ɗau matakai akan duk waɗanda suke da hannu amma idan aka ce za a yi lagwai-lagwai to za fa a ci gaba da wannan badakala.
3: Bankado yadda waɗannan kuɗaɗe suke zurarewa ya faru ne a dai lokacin da Najeriya ke kokarin rashin isassun kuɗaɗen gudanar da harkokin gwamnati da ya sanya bullo da harajin da ake karaji a kansa. Dr. El Harun Muhammad shine shugaban cibiyar tsare-tsare da ci gaban ƙasa.
6: Ya ƙara fito da matsalolin da ake fuskanta ne na rashawa, cin hanci da rashin bin doka. Ya ƙara nuna yadda aikin gwamnati ya lalace. Yanzu ma ba ana maganan ma'aikatan ƙarya bane. Ana maganan cewa ana kafa ma'aikatan ƙarya ne, ana fitar da dukiyar ƙasa a ciki. Shi ne matsalan da ake magana yanzu akai. Kuma wannan nasara ce ga 'yan Najeriya gaba ɗaya. Muna fata za a ci gaba da zakulo irin waɗannan bargurbin, ana bin abin da ya kamata kuma a yi masa hukuncin da ya cancanta ya kamata.
3: Duk da bullo da tsarin biyan albashi na bai ɗaya da Najeriya ta fara amfani da shi a shekara ta 2007 domin kamanta gaskiya a ma'aikatun gwamnati da ma toshe kafar cin hanci da rashawa irin wannan. Amma masu halin bera sun sauya salo da dabaru na kaucewa waɗannan matakai. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Yayin da ake batun gano wasu miliyoyi daga ma'aikata na bogi da wasu manyan jami'an gwamnati kan yi a Najeriya, batun cin hanci da rashawa na ƙara kamari a ƙasar, inda ake samun jami'an tsaro da ke ƙara ƙarfi a badakalar cin hanci a ƙasar. Ko a baya-bayan nan, hukumar ICPC ta yi zargin samun irin wannan badakalar da jami'an bogi a rundunar 'yan sandan ƙasar, baya ga batun rashawa da jami'an rundunar suka yi ƙaurin suna a kai. A kan wannan batu da ma sauran batutuwa ne na tuntuɓi Malam Yunusa Zakariya'u ta wayar taraho, shugaban cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma, wanda kuma ya sharhi kan yaƙi da rashawa a Najeriya, kuma ya fara ne da nuna rashin amana da ake gani daga wajen waɗanda nauyin kula da harkokin wato haƙoƙin jama'a ke kansu a ƙasar.
7: So a gaskiya na ɗaya dai wannan abu ba sabon abu ne ba da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Na biyu kuma wato yana nuna mana cewa su 'yan sandan da muke da su, wato a takarda ne cewa an ɗebi mutane su ne 'yan sanda, amma a gaskiya babu su a zahirance. Kuma wannan yana nuna mana cewa ƙasar nan babu rufin amana, babu adalci, rashawa da cin hanci sun yi katutu, yadda gaskiya idan ba mu tashi mun yi bunƙasa ba, ba za a taɓa samun ci gaba ba, kuma ba za a taɓa samun tsaro a wannan ƙasa ta mu ba.
1: Kuna kallon shi a matsayin wani lamari ne da ya shafi wasu mutane ƙalilan, ko kuma wannan matsaloli yana nuna yana da zurfi matuƙa a tsarin gudanarwa da kuma masa ido kan hukumomin tsaro?
7: Kwanan nan ake ta kakace a kan cewa wasu mutane sun zauna sun kirkiro wata hukuma wanda majalisa ba ta santa ba, amma an kirkiro ta an bata umarnin ta bude account a Central Bank, an zo ma har an yi kasafin kuɗi da ita. Kin ga irin wannan ya nuna cewa abubuwan da ake karkashin ƙasa abu ne wanda ya yi zurfi da yawa. Ma ina jin kowa cikin sojoji ma za a iya samun waɗannan abubuwa. Batun yau muke jin ƙasa mutum ya zama minista sai ka je matan shi tana da ciki, an ba wa ɗan wannan cikin ba an ba shi fili wani waje, kamar shi ma wato ya zo duniya yake nan.
1: Waɗannan matakai ne kake ga ya kamata a ɗauka cikin gaggawa dangane da wannan sabon zargin da aka fito da shi, da ya fito fili daga su shugabannin hukumar ICPC a kan 'yan sandan?
7: Tabbatar ita wannan hukuma da ta bankaɗo waɗannan abubuwan ta gurfanar da waɗanda suke da hannu da dumudum a ɗiban waɗannan ma'aikatan ko 'yan sandan bogi ɗin. Ya kamata a kai su kotu a yi musu hukunci don 'yan ƙasa su gani cewa doka tana rawar da ta kamata ta taka a wannan ƙasa tamu. Wato a kullum rashin gabatar da waɗanda suke irin waɗannan laifuka ba a musu hukunci shine yake ba mutane ƙarfin su ci gaba su ga yin abin da suka ga dama dan suna ganin cewa ba abin da zai faru da su.
1: Kuna ganin ya dace a ƙara sa ido akan rundunar ƴan sandan Najeriya daga wata hukuma mai cin gashin kanta?
7: To akwai abu biyu da za a yi. Na ɗaya dai cewa su ICPC dama an ba su damar su sa ido ga duk wata hukuma ta gwamnati. Saboda haka tunda har sun bunkado wannan ya kamata su ƙara ƙaimi su tabbatar cewa suna kula da abubuwan da ita wannan hukumar ɗima ƴan sanda take yi. Na biyu kuma ƙungiyoyin jama'a, ƙungiyoyi na sa kai ya kamata su ma su tashi haƙƙa su bincika su tabbatar cewa ma'aikatu daban-daban din nan suna yin abubuwan da ya kamata su yi ko ba su yi, kuma suna ɓarna ne da kuɗin jama'a ko kuma suna yin amfani da shi wajen abubuwan da aka ce su aiwatar da shi.
1: Ƙarshen jigon rahotannin namu kenan. A gaba kaɗan muna tafe da jerin wato rahoton jerin harharar ramuwar gayya da Iran ke kaiwa sansanin sojin Amurka. Amma kafin nan za mu nufi wato jamhuriyar Niger. Al'ummomi a Kamaru na can suna bayyana damuwa dangane da wata bulaguro da shugaban ƙasar Paul Biya ya sake yi zuwa ƙetare bayan kwashe kwanaki sama da 40 ba tare da wato sun san ƙasar da yake ciki ba. Yawancin 'yan ƙasar dai na ƙorafi ne kan yadda shugaba Biya ke fita ba tare da sanar da al'umma ba, kuma baiwa wani ragamar jagorancin al'ummar ƙasar wadda ke bin tafarkin demokradiyya. Ga ƙarin bayani da wakilinmu na Duwala Zakaru Sadu ya aiko mana.
8: Har zuwa yanzu shugaban ƙasa mai shekaru 93 bai koma gida ba. Rashin dawowarsa ya haifar da jita-jita da muhawara kan halin lafiyarsa, inda kafafen yada labarai da jama'a ke ci gaba da tattaunawa batun. Wani ɗan majalisar dokoki daga jam'iyyar adawa Jean-Michel Ninche da shugabar hukumar Fumban da ke yammacin Kamaru sun bukaci majalisar tsarin mulki ta ayyana kujerar shugaban ƙasa ta zama babu mai rike da ita saboda doguwar rashin kasancewarsa a ƙasar. A gefe guda kuma jam'iyyar shugaban ƙasar mai mulki na ci gaba da ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a, tana mai cewa babu wani abin damuwa game da halin shugaban ƙasar wato Paul Biya. Wasu na ganin shugaban ƙasa na da damar yin tafiye-tafiye na sirri ko na lafiya, yayin da wasu kuma ke bayyana damuwa kan yadda ake tafiyar da harkokin ƙasa, lamarin da ya ƙara ƙarfafa muhawara kan batutuwan shugabanci, bin kundin tsarin mulki da tabbatar da ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ba tare da tangarɗa ba. Ga ɗan siyasa kuma masanin tsarin mulki a Kamaru, Professor Kagde Louis Marie ya ce matsalar ita ce rashin bayyanawa 'yan ƙasa halin da shugaban ƙasa ke ciki, saboda Kamaru ƙasa ce ta demokradiyya. Ainihin abin da ya fi tayar da hankali ba wai kasancewar shugaban ƙasa yana ƙasar waje ko kuwa yiwuwar yana jinya ba ne. A tsarin demokradiyya shugaban ƙasa yana da 'yancin tafiya zuwa ƙasashen waje ko neman kulawar lafiya idan bukatar hakan ta taso. Sai dai abin da ake ciki shine rashin cikakkiyar sanarwa daga hukumomin gwamnati game da wannan doguwar tafiya. A ƙasa mai bin tsarin demokradiyya hakkin 'yan ƙasa ne a samun sahihan bayanai da shugabanci na gari. Saboda haka 'yan ƙasa waɗanda su ne masu zaɓe suna da hakkin sanin inda shugaban ƙasarsu yake. Shugaba Paul Biya ya shahara wajen yin dogayen tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje, inda yake shafe makonni ko watanni a Turai, musamman a ƙasar Switzerland, domin hutu da harkokinsa na sirri. Ɗan siyasa Dr. Valet Bisala, shugaban jam'iyyar Juvence kuma masanin tsarin mulki, ya ce tafiye-tafiyensa baya cikin tsarin mulki, shi yasa ba cika sanarwa a batun tafiye-tafiyensa ko tunsa ba. Idan ana magana kan rashin kasancewar shugaban ƙasa, abin da ake nufi shine cewa kundin tsarin mulki bai tanaji wata doka a fili kan wannan batu ba. Babu wata doka da ta bayyana tsawon lokacin da shugaban kasa zai iya kwashewa a wajen kasa. Ha kuma ba a fayyace irin ayyukan shugabanci zai iya ci gaba da gudanarwa daga kasashen waje.
9: Vous imaginez que une constitution dans une république ne légalise pas les absences du président de la République.
8: Sakamakon haka batun ya zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ake tattaunawa a kafafen yaɗa labarai, shafukan sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Kamaru. Duda wannan cece kuce, hukumomin gwamnati na ci gaba da tabbatar da cewa harkokin ƙasa na tafiya yadda ya kamata. Zakari Sadu, DW sashen Hausa, daga Douala, Kamaru.
1: A kasar Ghana kuwa ana can ana ta cece kuce bayan kotu ta yankewa shugaban yankin, wato shugaban yankin Ashanti na babban jam'iyyar adawar kasar ta NPP hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 20 tare da aikin wahala bayan samun sa da laifi kan haƙo ma'adinai ta haramtacciyar hanya. Wakiliyarmu ta Accra, Jamila Ibrahim mai zango, ta aiko mana da rahoto akan wannan batu.
10: Hazodi ya yamutse a bisa tuhumar da aka yi wa dan siyasar da ya fada saka mai wuya abu da kallar da ya shafi haƙo ma'adinai ta haramtacciyar hanya da ke zaman daya a cikin manyan maganganu masu tsarkakiya a Ghana a yanzu, kuma daurin shekaru 20 da aka yi masa da aka danganta da na lasisin haƙar ma'adinai na Samar Boy. Jaridar ƙasa ta yanar gizo ta Graphic Online ta rawaito cewa hukuncin babbar kotun Accra ta yanke wa Chairman Wunti mai hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yarin ne bayan an same shi da kamfanin sa Akonta Mining Limited da laifi kan tuhume guda hudu da suka shafi canja haƙƙin haƙar ma'adinai ba tare da amincewar ministan da abin ya shafa ba, da kuma taimakawa gudanar da aikin haƙar ma'adinan ba tare da lasisi ba. Sai dai Justin Kodya Frimpong, babban magatakardar MPP, ya kwatanta yadda jam'iyyarsa ke kallon hukuncin da kotu ta zartas.
11: The New Patriotic Party has become aware.
10: Yace jam'iyyar MPP na sanar da hukuncin da babbar kotu ta zartas akan maga kujerarmu na jihar Ashanti, Bernard Enfi Bosiyako, da aka fikira da Chairman Wuntumi. Hakika muna yi wa hukuncin babbar kotun kallon matsayin daurin siyasa.
11: Amounting to political imprisonment.
10: To ko a bisa waɗanne dalilai ne jam'iyyar ta dau wannan matsayar? Na tambayi Honorable Ben Abdullah Banda, lawyer mai zaman kansa kuma tsohon dan majalisa mai wakiltar MPP a majalisar dokoki, kuma yayi wa DW jawabi.
12: Ba wani hujja da ke nuna cewa Chairman Wuntumi shi ya transfer right in Akonta Mining, ya ba waɗannan mutanen biyun domin su je su aikata galamsai ba tare da izinin Minister for Lands ba. Dalili na biyu shine shugaban kasa da kanshi ba da jimawa ba ya amince kamar akwai manyan shi cikin partin shi da suke galamsai, don shi me yasa waɗannan mutanen nan ba je da su a kotu ba? Hukuncin da an ka ba Chairman Wuntumi hukunci ne da ya kasance sakamakon political persecution ne, ba political prosecution ba ne. Domin a yau ana galamsai ko ina, galamsai bai dakatar ba.
10: Sannan ko akwai damar nan gaba a sake garzayawa kotu kan batun har wa yau? Honorable Ben Abdullah Banda ya ci gaba da cewa
12: kowane maganan da za a ci daga courts in ba Supreme Court bane akwai hanya ai appeal a je da su sama. Wanga magana da anka cinga High Court ce magana, don shi akwai damar ai appeal a je da shi Court of Appeal.
10: Sai dai a wani bangaren wasu masu sharhin lamarin siyasan yau da kullum na ganin cewa
13: judgment nan ta sauri da gaggawa ta sa shi sarka, ba inda judgment ne ya gwada kaman Chairman Wuntumi directly na yana galamsi ya bata kasan nan. An ba shi wannan concession na 2022-2024 amma shi ya ta yi ma fara aiki wasu galamsai sun ce ma suka bata kasan. To unfortunately nan shi wanda aka bari yake tafiya shi ya bata kasan ba Chairman Wuntumi ba, shi sai ya kamata President Mahama ya duba ya kula irin kame-kame aka ikan bata kasa. Lokacin MPP an samu current ministers man da suka yi double salary. I don't know the MPs and MPP suka ce suka roki a kufuwado an yafe musu aka bar suka biya kudin nan.
10: Gani yadda masu sharhi ke fasarar an yi gaggawar yanke wannan hukuncin, abin zaman jira a gani shine yadda za ta kaya nan gaba a dangane da wannan batun. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To idan muka nufi jamhuriyar Niger kuwa a kasar jamhuriyar Niger babban cibiyar bunƙasa sana'o'in hannu ta ƙasa wato village artisanal na fuskantar matsaloli dake barazana ga ci gabanta rashin ciniki da hamayya daga kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje na daga cikin manyan kalubalen da cibiyar ke fuskanta wakilin mu ayamai Gazal Abd Gazala Abdu Tasawa ya ziyarci cibiyar ga rahoton da ya aiko mana.
14: A shekara ta 1993 ne dai gwamnatin kasar ta Niger ta kaddamar da wannan cibiya ta Village Artisanal da nufin taimakawa masu sana'o'in hannu na makeran karfe da na fata da madinka majema masaka marina da dai sauran masu ayyukan hannu bunƙasa sana'o'in nasu ta da za su zama musu hanyoyin dogaro da kai. Wannan cibiya ta kunshi ma'aikata maza da mata da matasa kusan 380 a shekarun baya dai wannan cibiya baki daga kasashen duniya daban-daban ke ziyartarta suna kuma sayan kayayyakin da ake sarrafawa sabili da ingancin su sai dai a kwana a tashi wannan yanayi na ci gaba na neman zama tarihi kamar yadda Malam Ali Kilili shugaban cibiyar ta Village Artisanal ya bayyana mana
15: wannan ma'aikata ta mu ta Village Artisanal tana cin karo da matsaloli waɗanda suka danganci hamayya daga abokan kasuwa waɗanda suke kayayyaki ne waɗanda ake yo su daga kasashen waje ana shigowa da su nan kasan mu na biyu muna fama da karamcin maziyarta kamar ɗan yawon bude ido
16: matsala ta biyu shine ɗan kasuwa namu na gida ba har yanzu ba su hankalta ba da cewa waɗannan kayayyaki namu na gida su ma ana iya ayi kasuwanci da su yanda ana iya sa jari a saya a saida kuma a ci riba fiye da yanda za a je a dauko kayayyaki daga kasar waje a shigo da su
15: abu na uku shine gwamnati ta dauki dokar cewa kamar misali hukumomi na gwamnati kamar ba su da hurumin su sayo kayayyaki wanda suka tabbata cewa ana yin su a nan kasai gwamnati ta ce haramun ne mutum ya je kasar waje ya sayo su ya shigo da su me amma zumu muna gani ana kewaye ma wannan doka
14: babban shagon wannan cibiya ya kunshi kayayyaki na aikin hannu nau'i daban-daban waɗanda a shekarun baya kostomomi na cikin gida da na ketare ke rububin su To sai dai Malama Aishatu Bukari mai kula da wannan shago a yanzu ta ce matsalar rashin ciniki ta kai intaha a halin yanzu.
17: Ka wuni anan ko dai abun dala 20 ma baka saida ba. Yanzu sahiya zuwa yanzu karhe kusan biyu yanzu. Ko wani yazo ya ce min nawa ne kayan ga suke wallahi mun ganshi ba. Ko ta yawa ma gaskiya akwai matsala kwarai. A da da akwai baki akwai kuma kulawa. Yanzu mun tashi da miliyuka a rana guda. Amma yanzu kai sai a hankali
14: waɗansu ma'aikatan hannun da makomar sana'ar ta su ke fuskantar barazana a wannan cibiya ita ce ta masu aikin kafinta kuma Malam Mamman Rabi'u Abdullahi ɗaya daga cikin masu wannan sana'a ya bayyana kalubalen da suke fuskanta
18: ayyuka ne muke na kohohi da meble da kobobi da wasu abubuwa to dan Niger yana da son a ce shi babba ne maimakon ga abu kusa gare ka ka so a ce a kai har Dubai ka so ko har Italy ka so shine ka je ka so saboda ka nuna na tare da kai ka hishi aloke mobile important daga waje dabar kudin kasa ne ake kwashi ana kai wata kasa zuwa ga waɗannan kayan da zasu zo zasu mamaye mu haye kasance mun rasa aiki da jiya ma fara
14: yanzu ka dai wasu daga cikin masu sana'o'in hannu dan gado take aiki a wannan cibiya sun so mu bayyana sha'awar sauya sana'a domin kama wasu sana'o'in na daban da ma hana ƴan su masu tasowa rungumar sana'ar hannu wacce suka ce ba ta da makoma a nan gaba matsawar ƴan kasa da gwamnatin Niger basu dage ba wajen kula da sayan kayayyakin da masu sana'o'in hannu suke sarrafawa a cikin kasar Gazali Abdi Tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger
1: Idan muka nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa a rana ta 10 a jere da Iran ke kai harharren ramuwar gayya kan sansanonin sojin Amurka da muradinta a yankin tekun fasha rundunar juyin juya hali ta Iran IRGC ta ce ta kai sabbin harhare a yau talata rundunar ta ce harharren sun shafi garkuwar tsaron sararin samaniyar sansanonin sojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait da kuma cibiyar adana bayanai ta kamfanin Amazon na Amurka da ke Bahrain. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, ya aiko mana da ƙarin bayani.
19: Yadda jiragen yakin saman Amurka da na ruwa suka dinga lugudan wutar a daren jiya kenan kan kasar Iran a hare-haren da rundunar sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta ce. shine mafi muni da takaddama tashi daya kan kasar ta Iran tun bayan barkewar yaki tsakanin su. Hare-haren da tashar talabijin din Iran ta Tasnim ta ce an kwashe fiye da mintuna 90 ana yin sa kan sassa daban-daban na kasar ta Iran sun kai ga halaka a kalla fararen hula 30 kan banda wasu kimanin 300 da aka jikkata. A wani labarin da ta wallafa a shafin ta na X, rundunar sojin ruwan Amurka ta ce wannan wani salon yaki ne wanda bata saba yin sa ba. Manufarsa kuma shine ƙara karye lagwar rundunar sojin Iran dan hana ta yin wani katakus a mashigin Hormuz da take kokarin yin babakere kansa. Wasu daga cikin ƴan ƙasar ta Iran da harin ya ritsa da su sun ce ga dukkan alamu Amurka na kokarin amfani da hare-haren ne don razana su da kuma tirsasawa ƙasar su miƙa wuya bori ya hau dan cimma muradinta da na Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya. Ta ce waɗannan hare-hare kan fararen hula mummunan laifin yaƙi ne. An kai su ne kan cibiyoyin samar da wutar lantarki da ma tashoshin da suke samar wa mutane da ruwan sha. Game da kan fararen hular da ba su san hawa ko sauka ba. Tuni da rundunar sojin Iran ɗin ta mai da martani ta hanyar harba rokoki masu linzami da ma jirage masu sarrafa kansu kan sansanonin Amurka da ke ƙasashen Kuwaiti da Bahrain da Qatar. Tana mai jaddada cewa ko kusa hare-haren na Amurka ba za su karye lagwanta ta miƙa wuya ta shiryantar da haƙƙin da take da shi kan mashigin Hormuz da Amurka ke ƙoƙarin yin babakere kansa ba. Kamar yadda kakakin rundunar sojin ta Iran General Zulfagari ke faɗi, yace idan da a ce hare-haren ku za su iya karye lagwanmu mu miƙa muku wuya da tuntuni kun gama yin nasara kanmu. Muna ƙara jaddada muku cewa rundunar juyin juya halin musulunci tun tsawon tarihin kafata bata taɓa juya baya ko miƙa wuya ga muradun maƙiya ba. Za mu ci gaba da ragargazar ku a dukkan da kuke, za kuma mu ci gaba da yin bazata a wuraren da za mu ƙara faɗaɗa hare-harenmu kansu. Tuni dai waɗannan hare-haren suka jawo tsayawar lamura cik a mashigin Hormuz, lamarin da ke ƙara barazana ga farashin makamashi a kasuwannin duniya da kuma makomar batun tattaunawa tsakanin Amurkan da Iran, wanda Amurkan ke ikirarin cewa duk da miyagun hare-haren da take kaiwa kan ƙasar ta Iran kofar ta abu da take don komawa kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: Da wannan rahoton kuma muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku a yau, sai fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan.

0: Mai shekaru 65 a duniya, Peter Obi, da ya tsaya takarar shugabancin kasa a karo na biyu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Hamayya, ya bayyana manufofinsa na jagorancin Najeriya idan har haƙarsa ta kai ga cimma gaci. Burinsa shine na ganin Najeriya ta samu gogagge kuma ƙwararren shugaba da zai iya kawo mata sauyi daga dogon ƙangin sai Rabbana da ta faɗa a ƙarƙashin mulkin APC. Mr. Obi da ke magana a karon farko da tashar DW Hausa ya bayyana aniyarsa a fili na kawo gyara da dawo da kima da martabar Najeriya, domin ko ba komai a cewarsa yana da yaƙinin yana da ƙwarewa a kan wannan fanni. Ta amma ta ina tsohon gwamnan na Anambra zai fara ɗiga ɗamba kan matsalolin Najeriya? Peter Obi sai ya kada baki yana cewa,
1: If I have opportunity of serving Nigeria today.
2: Babban buri na dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya. To shine mai da hankali ka cokan akan yankin arewa. Ina kuma da dalilai na da dama. Babban arzikin da muke da shi a Najeriya dai shine noma. Kuma arewan nan na da mafi girman filayen noma a Najeriya. Hukumar Abinci ta Duniya ma ta ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsananciyar yunwa a duniya. Rahoton ta nuna cewa cikin wannan shekara ta 2026 din nan kadai, akalla mutanen Najeriya miliyan 35 to za su iya fadawa cikin matsanancin talauci. To kaga bai kamata hakan ta faru ba. Muna da yalwar ƙasa mai albarka, amma a yau ba mu amfani da kusan kaso 60 cikin 100 na filayen noman mu a Najeriya. Ƙasar mu na iya samun kuɗaɗen shiga masu yawan gaske ta hanyar bunƙasa noma da samar da amfanin gona mai inganci. Kuma yawancin waɗannan albarkatun to suna yankin arewa.
0: Dukiyoyi da rayukan al'umma sun salwanta tun bayan bullan ayyukan ta'addanci da Najeriya ke ji a jiki shekaru kusan 20, lamarin da Obi ya ce zai magance idan ya hau kan mulki. Da amma kuma wasu kalaman da suka fita da ƙura a yankin arewacin Najeriya su ne alƙawuran da Peter Obi ya yi na bauta wa yankin arewa tukuru, inda ya ce ya san lungu da saƙo da zai bi wajen magance matsalolin tsaro da baƙin talauci da fatara. Malam Jamilu Aliyu Ciranci, shugaban gamayyar wasu ƙungiyoyin kare arewacin Najeriya ne, ya ce yana da ja.
3: Hakika duk matsalolin da ya bayyana a cikin wannan interview tashi ta cewa ana fama da kaza, ana fama da wannan, gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Amma magana da fatar baki kawai ya fito ya ce zan yi maganin kaza, zan yi maganin kaza, wannan kawai labari ne na 'yan siyasa. Kuma wannan shi zai kara shakku a cikin zukatan al'umma arewa cewa magana ce kawai kake yi irin ta 'yan siyasa, amma abin da kake faɗi ba daga sake ba, kuma baka da niyyar shi. Babu yanda za a yi Peter Obi ya gaya mana cewa ya fi son arewa da yankin da ya fito cikin shi. In ma har ya faɗa mana haka, ya sani cewa ba za mu yadda ba, kuma ba za mu gamsu da abubuwan da zai faɗa mana ba. Saboda mutanen arewa ina ƙara faɗa cewa an sha su kuma mun warke.
0: Da amma kuma ra'ayoyi sun bambanta daga ƙungiyoyin kare haƙƙin arewaci zuwa ga masu sharhi akan harkokin demokradiyyar arewacin Najeriya. Domin kuwa Dr. Bibi Faruk, wani masanin siyasar Najeriya, na ganin fadar abubuwan alheri kan yankin arewaci da Obi ya fara yi na daga cikin muhimman ci gaba.
4: A gaskiya abu ne mai faranta rai a ce wanda yake neman shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya yanzu ya nuna cewa zai damu da abin da arewa take ciki. Wannan baya cikin al'adar siyasar ɗan kudu kwata-kwata. Ko Tinubu da zai ci zaɓe, da ya ci zaɓe, da yana yaƙin neman zaɓe, in ka tuna da jata tambaye shi me kake shiryawa arewa, ya ce babu, ba abin da yake shirya mata. Su gani suke arewa kawai, idan suka samu mai rawani ya biyo su a baya, mai carbi ya biyo su a baya, suka ɗauki kuɗi suka bayar, aka je aka watsa hatsi, shikenan za a iya cin zaɓe. To a siyasar Najeriya ina ganin tun a walwo zuwa yanzu haka aka rinka ɗaukanta, sai yanzu muke ganin wataƙila Peter Obi ya damu, yana tsallakowa ya shigo arewan, yana nema yi mu'amala da 'yan arewan, yana ma fahimtar arewan.
0: Ana sauraron shirin Duniya Mai Yayi ne da ke zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Wasu batutuwan da suka fito a tattaunawar Peter Obi da DW Hausa sun hada da yunkurin sa na yin wa'adi guda kacal idan Allah ya tarfawa garinsa nono ya dare mulkin Najeriya. Kadhalika Peter Obi ya nisanta kansa da kakabawa 'yan arewa karɓar katin zama a jihar Anambra. Duk da yake a cewar Dr. Bibi Faruk, dole ne sai an gudanar da bincike akan wannan zargi. Da amma kuma Jamilu Ciranci, shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, ya ce batun baya da haufi.
3: Wannan batu ba wai zargi bane, wannan gaskiya ne. Saboda a lokacin kungiyar mu hasai da takai da mu rubuta takarda, muka je fadan mai martaba sarkin Kano, muka kai takardan nan cewa ga koke mun shigo da shi ga abubuwan da ke faruwa a Anambra. Saboda haka batun Peter Obi ya magana karin cewa wannan magana da ake yi ba gaskiya bane. Dole in kuskure ma ne ya riga ya yi shi, ya amshi kuskuren shi, ya fito ya ba mutanen Arewa haƙuri.
0: Obi dai ya musanta zancen a yayin tattaunawar sa, yana mai bayyana cewa wasu ne masu neman shafa masa kashin kaji ke son fakewa ga guzuma don su harbi karsana'a. Sana san amfani ne da wannan dama domin bata masa suna, alhali kuwa rayuwarsa ta kasance tamkar hanta da jini da yankin Arewaci.
1: Well, you know when people say that.
2: A duk lokacin da naji wannan maganar nakan tambaye kaina ko me yasa mutane ke fadar hakan? Alhali kuwa su kansu sun san cewa ba gaskiya bace. To a cikin shekaru 8 din nan ina gwamna, dukkan kwamishinonin yan sandan da suka yi aiki tare da ni sun fito ne daga Arewa. Babban mahadimi na wanda ke kula da tsaro na sunansa Muhammad dan Kano ne. Ta yaya zan hada kai da kwamishinonin yan sanda wajen aikata wannan abu? Babu tattalin zan rike musguna wani rukuni na al'umma, halin kuwa rayuwa tana hannunsu.
0: Wasu kungiyoyin Arewacin Najeriya sun zargi Peter Obi da ma sanata Rabiu Musa Kwankwaso da azarbabin ficewa daga ADC maimakon bin Atiku Abubakar da Amechi don kwace mulki daga hannun Tinubu. Duk da yake Peter Obi ya ce Atiku Abubakar na guda daga cikin waɗanda yake girmamawa har ƙarshen ransa. Game da batun kungiyar IPOP kuwa, Peter Obi nisan ta kansa yana mai cewa,
1: I've always distanced myself from
2: na sha nisan da kaina a da ayyukansu. A tun lokacin da suka bullo da batunsu na zaman dirshin a gida a duk ranakun Litinin, na fito fili na yi alawadai da hakan. Ba na goyon bayan aikata abin da bai dace ba, ko da kuwa wane ne ke aikata shi. Abin da nake cewa to shi ne, idan na zama shugaban Najeriya, zan tattauna da duk wasu waɗanda ke ta daga yar baya ko sanda Igboho ko kuma wata ƙungiyar daga Arewacin Najeriya. To sai dai kuma wasu na yaɗa farfagandar cewa wai ina goyon bayan Nnamdi Kanu. Wannan kuwa ba gaskiya ba ne.
0: Amma kuma ɗan gwagwarmayar kare Arewaci Malam Jamilu Caranci ya kalli hirar tun daga farko har zuwa ƙarshe, ya ce akwai lauje cikin naɗe.
3: Ai har kuka aka gama interview, banji inda yato ya denying Nnamdi Kanu ba, banji inda yato ya denying EIPOB ba, banji inda ya ce abubuwan da suke baskauta ba kuma ta'addanci ne, kuma shi ma ya sake ayyanawa kamar yadda gwamnatin tarayya ta ayyana wannan kungiya ta'addanci, banji inda ya wannan ba.
0: Kuma sauraro bisa ƙuratuwar lokaci, anan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. A madadin ɗaukacin ƴan uwa abokan aiki na, Abdullahi Mamman Ahmadu ne daga nan DW Hausa ke cewa ku kasance lafiya.
5: Madalla yanzu kuma lokaci ya da za mu karɓe wasu ra'ayoyinku da kuka aiko mana. Kuma ina tare da Fauziya Dauda. Malama Fauziya,
6: barka da wannan lokaci. Malama Rajane, kina da shiga ko?
5: Barka da shigowa filin.
6: To barka dai, kuma kai tsaye zan fara karanto ra'ayoyin masu saurara. Duk da yake cewa na ga lokaci ya riga
5: ya kore, haka ne a gurguje.
6: A gurguje zan fara da ra'ayin da ya fito daga hannun wato Sani Da'u Alaska Tsatsibir, dan autan radio Martaba Martaba Tsatsibirin, ya ce fatan alheri zuwa ga mai gabatarwa wato Raja da Mutari da Kaya. Akwai Ibrahim mai waito hula a garin Mai Godiya a Kimba a jihar Neja, ya ce to ƴan ƙasar Ghana, fatan mu Allah ya kawo mana mafita a kan wato ƙasashenmu na Afirka. Akwai Mamman Shizal Maina, ya ce wata hukunci da kotu ta yanke wa shugaban ɓangarorin adawa na Ashanti a bisa laifin da ya aikata wannan daidai ne, amma fa a yi bincike sosai, idan ba shi da laifi to ya kamata gwamnati ta biya shi diyyar ɓata sunan shi. Akwai Madu Bajima Kalallaɓuwa a birnin Difa, ya ce a gaskiya rashin sanin inda shugaban ƙasar kamar yake wannan ya nuna cewa shugabanninmu na Afirka suna wasa da hankalin al'umma kawai, domin fa wato ba hujja ba ne a ce wajen kwana 40 ba a san inda shugaban ƙasa yake ba. haƙƙoƙin ji.
5: To, muna godiya da waɗannan ra'ayoyi da kika bamu. Za mu koma ga wato Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da labaran duniya zagaye na biyu.
7: DW labaran duniya.

0: ka taya mata kamar yadda ya shaida mana ma labarai a fadar White House a daidai lokacin da yake karɓar bakuncin shugaban Lebanon Joseph Aoun. Iran ta zafafa hararanta akan kasashen gabas ta tsakiya wannan talata musamman kasashen Jordan da Kuwait da kuma Bahrain makonni biyu bayan komawa fagen yaƙi ga dangadan da Amurka. Haka zalika aminanta ƴan tawayen Houthi na Yemen sun yi ikirarin toshe dukkanin hanyoyin gabar ruwa da Saudi Arabia ke jigilar kayan albarkatun manta tare da barazanar jefa kasuwar makamashi ta duniya cikin mummunan yanayi sanadiyar karancinsa inda gefe guda Iran ta toshe mashigin Hormuz. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin daukar mummunan mataki akan kungiyar ƴan tawayen Houthi matakar kudurinta na dakile jigilar makamashin Saudi Arabia ya tabbata kamar yadda Amurka ta taba ladabtar da Houthin a baya, inji Mr. Trump. Da karar rundunar juyin halin Iran IRGC sun sanar da kai farmaki kan jiragen ruwa na dakon tankokin mai a yau talata a mashigin Hormuz bayan da suka bijira umarninta na gindaye shingen hana ratsawa zirin ga kowa. Ita ko Bahrain ta ce ta samu nasarar kakkaɓo makaman da Iran ta harba mata yayin da kararrawar ankarar da al'umma fuskantar barazanar farmaki ke ci gaba da kadawa a sassan kasar. Haka zalika Kuwait da Jordan su ma sun sanar da dakile hararar makami masu linzami na jiragen marasa matuka daga Iran. Hambararren shugaban Venezuela da sojin Amurka suka kama Nicolas Maduro zai sake gurfana a gaban kotun birnin New York gobe Laraba domin ci gaba da fuskantar tuhumatomi kan ta'addanci da kuma safarar miyagun kwayoyi zuwa Amurka. Sarawar da kotun ta fitar yau talata ta ce za a fara zaman sharar da karfe 12 na rana agogon Amurka daidai da karfe 4 agogon GMT. To sai dai babu tabbacin ko mai ɗakin Cecilia Flores za ta halarci zaman kotun. Wannan shine wato wata shida kenan da dakarun sojin Amurka suka kutsa birnin Caracas suka kama Mr. Maduro da mai ɗakin sa cikin wani yini mai cike da cece-kuce da zargin keta haddin ƙasa mai ƴancin kai. Yayin halartar zaman kotun na farko Mr. Maduro da mai ɗakin sa sun mutunta zarge-zargen da Amurka ta yi musu. Hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Jamus Deutsche Bahn za ta haramta shan barasa a dukkan tashoshinta domin ƙara tabbatar da tsaro da kuma tsaftar fasinjoji har ma da ma'aikata. Matakin zai shafi gidajen sayar da barasa da na abinci ko da yake akwai wasu wurare da dokar ba za ta shafa ba bisa wasu dalilai. Deutsche Bahn ta ce dokar za ta fara aiki a ranar 15 ga watan Oktoba mai zuwa a dukkan tashoshinta 5,400 na faɗin ƙasar. Ƙarshen labaran kenan.
1: To da haka kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yau a madadin muntaka a hiwa da ya tsara ya kuma wato shirya ya kuma tsara shirin kamar yadda ya zo muku Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya Fauziya Dauda da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sunana Raija da Munir Yahaya nake cewa mu kwana lafiya.
2: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.